lagi ku melni man ye dumrai la wala ma seni ma bamba ko sem pe def muraw mamu ci yow mi ni to el bul di ko jema na texel ti raw na bet teraw na xel xam xam xamul lu tax mu raw yeg yeg la yalla koy dugal ci xol wajam bagal aljana begal ko mbugal yawmal qiyam desu ko taw khalas yawmi ko yegul khalas yawmi ko yegul

ceen a yaw yaw moy tur kañaan moy tur kañaan ca teel a yaw mbaalu ko moy des na la caw wulil saxol bi ngal la yaw wulil saxol bi ngal la yaw wulil saxol bi ngal la yaw ke def ci lamp ndax ngaraw

manena kuyo ngina do namurit kedu koroi du amurit ngir lampu moy babi kuko awul du manaraw awal ti yon yowmi di dem nem bagulo da jengalam kon yow mi jog ci wut ngaram yon wangi di top ko yow bamba diw yon mu jëm xel mu doful du ko xalam bu bamba diw yon fu mu jëm bu bamba diw yon fu mu jëm bu bamba diw yon fu mu jëm xel mu doful du ko xalam bamba di fi mu dem giram waj ko so

ba leg ñu kuy xeyn to raw ngir ngëm gu wër ge fi muy ak deug gi ne fi muy moy ki ko def ci nu muy cheikh ibrahim moy ki tax nu raw mo do nu sayyiduna omar mbeur ma to joon tax ya tazar mo do nu sayyiduna omar mbeur ma to joon tax ya tazar bo ay ko far janna bila no dal fa kaw jeggin yu reuy fi murid ak yar bu reuy def murid moy ki ko def ci nun murid mo fop serign batek fa kaw mo no tere yow yoni nam motax banu nuyo diram motax wek ahmadu ta baaji fetal mu dal di ciaw motax nu dagganu rasul fanu tegon ngeen ci rasol mu fam mu def ni ngeen ci rasol ban mana aw ci yoonu raw momos lu ken musula mos yeugal mi ndef bi banu mos fan jago modi sunu xos tonu mosal mus mu ci raw mbolem serign bu tok fa ko say donga tok ci su bayaw mbolem serign bu tok fa kaw sayyid allah dog su ba yow xamal ka tax nga am ko yow fatte imiram du ngor ci yow molem serigne bu am itay te nga gërem cheikh ibrahim tebul ko di nga laay xamal la tax nga am ko yow amana amana te ku di ne xeb riri miram tax ko di xeb cheikh ibrahim fall tay jema xeb yonam wi ngir ngir yera raw bari na kuy ci ci jall ngir yere kuy abori jall te moy ki tax mu am ri jall yi so bi mom ba tax mu raw kuy joxe fall yow la di roy kuy joxe fall yow la di roy ndab yepp ya di ki ko di ya jox serigne bi ba mu may la ay mayam nga jënd raw yow xaar nga ba xoti ba babur bi jox la bepp ba nga jënd gën xorom bu baax ba ba sa lepp jënd raw ya ci du teggi ci rbu dun ya fop la gaaya jitu won doon wu ta ak ñu fa won te ngeen ci wi ba yag yow beccëg la ke guddi sikar bu bakarot ba jot fajar fop si miñam wa de kebar barom bu mbar yey sakku raw bolé juddom ak ngoram jebal serign bi wu karam te soxlawul lu dul ngoram ba bamba fop ko tek fa kaw na ko cheikh ibrahim gërem na la bu wer yalla gërem na la bu wer yonen gërem na la xaba yef yow cheikh ibrahim fall mo jom lu gam mo su la jox

0: lampay bi tax ba yoon wi raw
1: moy xama jalu murid mo kon di kep kuy murid mo tax ku nek nan murid
0: tari xeye fu xam ko yow moy ganjar ak yoonu murid moy ganjar ak yoonu murid ganji takayel kuy murid fal ndaga mom beppam rit ko de waja dal di raw lampay ke jof lu gën lu ne geureum ko war na nit ku ne ci gal na rew ni ci fu ne lampay ci tax ba rew mi raw
1: ci la moy ka joxewon jambar yu mat ya jotti won sun rew yele ci booba won
0: monu sigil batax nu raw mo jot señ sawon fandar mo teñu ren di len fandar mo xam tuba ba lam nar mo fegu tax ba se xiraw mo ni ku len di amurit
1: du dem de walen murit du tax nga ray yoonu murit dara dana cheikh ci wilaw ci li ci jaxal nasaran kam kam ba daf da wala ngaan sin bur ya da na ni dagan ci am kalam ngir beug raw motax ba ci day di ram naram naram di sa fi jam di sa koy ngaram fa dam tey sa ku mbo ci na fi raw
0: mo jox seen bi la mi naas tey ci le muy prisitas mota agane war na lampay ki daan ci lam raw mo jox ci ram ci kulay ni gan lu

aku. Santia, moy tinu tek, tianu raw, ni bantu tutu bamba tek. Cheikh Ibra, do tu bek, ngi kudi te yandek, ma ce, tep yan le mun doño ko yaw. Kuy bañ ko tuddu bamba tek. Cheikh Ibra do tu bek, ngir kudi te yandek ba tek, tep yan ci mun la ñak.

من قائل ما الغيب يا الله عزل أليم لسي صح جملة ما

فيه قد اكتفيت به عن الإدعاء والآثار والكد يا الله.

نعمم بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسى القلق والأسياء.

خص دون سخط منك يا الله يا عندي وسكري مرداي ما أن مني

Cheyala jalnaba yusonaba long. Waya dunangi bulen kolong.

tadelu sante yalla muñ ay dogalam muñ gu rafet te jema jef ay ndigalam te sante cheikh bamba borom jumaaji warna ko dik julit bu

mo fi deson ci domi cheikhou bamba bur yalla yobbu ko mu fekki bamba mo fi newon khalifatul ilahi mo don khadimu rasulillahi mo ye salat tarikhatul muridi ba ñepp xam murid yi xam maridi mo dalalon xeli ba ñepp jaxle waye de tay xol yepp bekk ci lolu cey mbake balla ya matal legey bi khutbu zaman bi ya firo yonen bi legey bi matna xol yepp bekk na sa dem gi taxna xol yepp

Nakaruti swi maslam chire umin. Kuba kadem nani begin adunam. Wala ili de metina chi adunam. Waifunu jem aifunu jem khawma koman. Taifunu jem kuko fi kham nanyu kowan. Subtim na bayi sokhna walom bakem. Way aduna tukki kuye bujeki. Moy sam su fatli mo fi roy yonen bi jant bu sowe ken du gis ci dun bi mo leralon bi dewi leral wer wi mo leralat jamono xal yon wi kero ba yonen ba di wat jamam ga lay tekelek sa dem gi mbake wacc nga al yawma akmaltu lakum la yalla wax ni dinakum gayo di bek xamun li tax ndekete day tagge kero yonenti bi amna ci ñoon jeguñ li xew ci laye bi xibar ba tas ñu na yonen ba fatuna ken manu ko deg kero madina faru khayr jasitana ku wax ni tay yonen bi fatuna madal di lay ray Sayyiduna Abu Bakar Siddiq moko dalal kero teewul ñuuxu Abu Bakar joyna babat yamuru rangoñi sahaba yep ma seyturu sahaba yep ma setina funu jëm Muhammadu Rasulullah mom lañu xam Yalla mi jël Muhammadu Rasulum mo yobbu cheikh salim ma ko lum yalla mi jël muhammadu rasulo mo yobbu cheikh salim ma ko lo kero ba muy gëna ci ndiarem aduna lañ xamni ki moy mu juléral aduna bamba ngi tok kero ki suuf di waxtaan ak cheikh malamin jobba won ñi waxtaan am ndawlu ñew ci bamba dal di koy de ni soxna faat jaxate am na gantay mu jël loxom bu tedd bo bamba ken bind ci suuf asaliya cey mbakem muhammadul amin dem jël qalimam bind ci ay bayit wer joko khadim abkha

wam. Amu jag digle akuk tere wam. Moro y serin tuba buer chiaw dohin. Roy ko chay jiko buer akumelin. Modo du aduna buer te banko. Ruslo na aduna banam banot ko. Ruslo na aduna banam bawar ko. Gatchel na len gatche gurey xam nañ ko. Masul la top bakanam baba neex wala mu def ludul njariñ baluy jeex fuma sa tok seitan daw ba sori ko fuma sa jëm seitan dem fenen ba ko saxal di jaamu yalla ak legey fuma sa nek lolu moy mbirem yi di bay di jox yalla bu wer fum tollu serign salim mbakem masula bay muko di yar ay kolum luma sa bay jox nako cheikh bamba bu wer jox gu rafet gu andul ak waxati far wa li al masay wal amal asali allazi yukammilu al amal nonu la motale le gey bi touba te li ma wax ñepp ko gis ci touba defar na dekk bi defar na xol yi xal na yoon wi mbacke mo jëf jëfin mo soppi waat soorol ye salaat ko mar bu juma ji tek ci atalaat ko touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessu li sancion na daaray xel ko muy fukki daara ak juroom ci biiram la fay donga ci fukki daara yek juroom jigeena fukki junni mbacke moy khadim ñi wattu alquran ba bind kamil ñopp tay ñi wattagul ba mokal ñi jang it ba mat sekk tay iliman ñopp fop mbacke mo doy keman mo sanju xaban sanju got sanju njurul mo sanju ndoka ak lagan ba jappandal mo sanju nga

tiaw kay it ma di ko lim ci señ bi ku fas wax day wax wax ba jeexal ku fas ni day bind du mas di yegal la gey bu muju bi musumbu tuba ken masuko gis ci fudul fa tuba def na ja fukki milliard ba tofal jam ñananti milliard.

bang mu jël loxom tek ko ca kaw danam bam mu jël loxom bes ko ca kaw danam bam mu wax ko ay atam yu wër ca boba jurom ñanant fukki at yu tek jurom la am ci aduna te jox na ko borom lola di tut lama ca xam ci wax jim serigne saliou touré le denk wax jim la janna mbubu mo xamni cheikhul khadim moko fi bayyi won serigne bamba du djum ñu daldi wër mbum ci bir bagasiam kenn gisul yere ba ngir bagasiam ñu daldi yonne keur serigne soaybum ndax ta amon nafa ñu andi bobu ñu andi bobu fekk bi sa fenam mu boole ñaar yépp serigne bi waña am nañu wax ni bubu yoyu ñett la am ñu ni ñaar serigne bi dal ku yémelam mu jël alal ju takku lol ci xaaliss boole ca ay nak mbacke bal la do dess digle ñu jangal quran ci touba wacce fay kamil kero ca boba tabaski bis bedel si wat di aljuma mom la waxon serigne bi mo am warmam fajar serigne bi julli dal di selmal sonu di werde mbacke bal normal fajar serigne bi julli dal di selmal sonu di werde mbacke bal normal mi la serigne saliou genne aduna fajar bisub aljuma li de metina ñu walu cheikh mustafa mu daldi ñew momin mu walu cheikh saliou touré mu ñew ñu walu cheikh mustafa mu daldi ñew momin mu walu cheikh saliou touré mu ñew ñu daldi neub yef ye ken yegul ko ay ben ben ñoko yek waxuñ ko te boba keur ga fess na lol ci ay nit yu don ziaré ken yegul mbiram nit fajar ba julli nan jumaate siwul dem ba timis budé ku yek barégul serigne saliou touré moko wajal ak cheikhou amsa mbacké ñoko wajal guddi xibar ba xawata ci nit ñi ken ñi mewul di jé ma wax ko nit ñi ku nekk naalu am la mbaalu ñàkk la kër ga nga fees del ñu naali kumpala ñu jekki jekki am oto bu génn ca kër serigne saliou mbacke génn ndekete Cheikh Saliou.

money bin. Digan jababu ya fi meti wanam. Meti gutar ngir kam ne mbake dem na. Gudi gaawu ñepp dano fanan sim. Tuba ngi fess del na karima sem. Ku daw ba jup baraba dal di daanu. Sugu je suuf sa bopp tok di ñaanu. Muridi ñepp ma se wër baraba. Sugu je suuf kërok mu melni kabaga. Nin ñepp ma se dal di jangal quran. Xol yepp fess rango ñepp.

gen luddul yalla ndelolu nella ñu jatti jatte genn keur do delu wat yuxu ya dal mbokk ya na xana de te bon la sangé sang nak di suli ngay gëna de kéro le wet di ñeeli ñu yew sa ñaari tank yew sa loxo yam tabal ci bir kamb nga fekki neew ya bamun kari ma nakiri dal di ñew laj la fa lo jëfoon ci yu do mëna daw wax nañ ni teppi teppi dal li gaaya neew ba da koy dégg kéro armélia mom la serigne touba di wax ca way wa antar jaro li jismi gaaya yal nañ fa andak serigne touba te bun fa taxaw mu jitu yobunu touba kër ga ñepp

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopp door na ma ñaan ko lolit nu ro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxalum ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxalum ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassil ak jaawat kuko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak mukhadimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku len war ku ne te waccu len danañ la ceppel ci aljana.

yajje kafa sumbir ci seen alxam di bal serigne touba ni rawla kenn gëm yalla gëm yenen ba am serigne ba mo tax nga gëm dogal ya atan yeen ba gëm dogal te xaw digal fogra ni la serigne bi def borom faat seen bi reuy seen bu reuy bi di sambolam senegal te teewu ko karame te teewu ko karame tekiw ko karame ni mari dar farajlu rajlu mun yasbiru fi baliyatin wa ni'amil hajj fi sabran sabran sabran jamilan makala khairu ya

Jaar nan tayba jaar bamba adale nga ak mbeur wama taale say dom ta banti bamba samba ya ko sam ko am fappa bi yom ba fa rasulullah it ko sin to ba damul wallah sid borom gawan fappa bi yom ba fa rasulullah it ko sin to ba damul wallah selong lu nga ngeng ci wallu yalla sid borom gawan selong lu nga ngeng ci wallu yalla fess ga paras santal tewul yalla sir bam gawan ben nga paras santal tewul yalla wala faay ca tek ti marab yo ra faay ca tek ti marab ngir xamni man nga xawsu man nga xoddu yor murid sent nga sen raaya fu def ni giro bam daaya sabar sabar la gay xata fi bagarnar nak nga juk ñu tudde ci ñu xaar ya jekay nak ci yoonu bamba yaay sant yam ci yoonu cheikh bamba lu nekk ya ko jekk am ci sodan yaar ñu masal sit borom gawar yaar ñu masal

ni bala rew mi ci anu bekor ya da ya dalle bal wa dara ye ni fi bur jirim yi ak miskini ak ni bayo ak muslo kadi aw wal ni nga waya amana kuy amana kuy ndokki wi tax baramba fi xam ya sanal mbayam bayam ba mune fra sukru ba farta ndam ye mune fra goti ba sul sa jefi ya wara sant yalla ali ndam ngir fo taxaw rango ngene li baba bamba takal na la malaay batil bamba takal na la malaay batil sir borom gawan bamba takal na la malaay batil amul ku koy tekki amul ku koy tekki amul ku koy tekki kudul borom kun mborom serigne touba mané bu ko daan mu ngay tekkay ndomba ba sey diwan mborom serigne touba mané bu ko daan mu ngay tekkay ndomba

waray wajne ko xamna ma sam taxawluna li doyna gay baxi waj ko deg wuramuñ balaay te waramuñ natuy ak mboka ak be koor bi te waramuñ natuy ak be koor bi te waratu bar mari ak dakar ilay tuktu ilay tuktu ilay tuktu.

di wone yoon wa gaay jalle pomba ndax ku mënul ndox te taxaw fa tan ba lépp ak ñu jàllale fab sa yen ba xam leen ne gaay.

dubai ken aina abul batani wa kullu nafsin makata kimbake saiqatul mauti bi khairi saqiq bakan bi yes abdik bi yes abdik walu ya buri ak ngade fi wax deug ko ak ci dar dal li sanni pasam ñu dal di koy teru mu fat bagal sam budé julit

মাত লকম শেখ ইব্রাহিম শেখ ইব্রাহিম

Serigne Massa Mbambake mool bak maw yak joy na jam wam sadin feexi bamba xawsu ba don leggey katab yonen bak joy na jam tam sadin cheikh ibra fall lamp ba leralon adunya okhra joy na fi sana ja jam an sadin cheikh modou ndumbe boba tabdu delu si joyna fi sana jay ci am ansajin cheikh modou ndumbe boba tabdu delu si tourna samay rongan ci am sasajin ngir si di anta mbake ma ngi bis bisi ma joy firan gi ci atam onay sasajin serigne ma samba mbake dunya la fasé addu nambas je xam nga sangi mbake bo fi taw bo fi tiad ya manki addu nambas je xal nga sangi mbake bawo fi taw bawo fi tiad ya manki yelonti yow nga ba bis yam samba nu diko roy ta diko xole bamba kude ti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw ma samba kude ti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw ma samba yelonti yow nga ba bis yam ma samba mudinu war ta dinu fotal samba kude ti wa muridi daggi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonte yow nga ba fi cheikh masamba moda defar sar xannam wa kharba kude ti war sa xaar di andan mbolo di dem bambu ak mbor mawulu kude ti war sa xaar di andan mbolo di dem bambu ak mbor mawulu kude ti war sa xaar di andan mbolo di won murid yey war ba ak ku ngel yelonte yow nga ba fi cheikh masamba siafam ba sax joy na kantong ba yelonte yow nga ba bisiam masamba siafam ba sax joy na ko ak kantong ba kudie ci may societe bak siafam ba ab khalis ay fasti may marsem ba yelonte yalla ba bisiam masamba mbake musobe nek nanti terba bañi rawante bacce teggi tourba te modi entrepreneur me tarba yelonte yow nga ba bisiam masamba moda defar salum ba ag tamba yelonte yow nga ba bisiam masamba moda defar salum ba ag tamba kude ti war saxar ba fa jurbel di war murid yey war ba ag kungel yelonte yow nga ba bisiam masamba wa saña xor dan nañ ko yut ay damba kude ti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaj kude ti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaj yelonte yow nga ba wi sen masamba joyi jurbel joy na mok bayam ba yelonte yow nga ba wi sen masamba jumaa jurbel joy

bu deg ba ci di wër barab bo boba ku de ti jangul qasay tuba bu deg ba ci di wër barab bo boba ku de ti jangul qasay tuba bu deg ba ci di wër barab bo boba yelonte yow nga ba bi cheikh masamba cheikh mustafa joy na ko ngir bayam ba temeri kamil yaak ni tek juroom ya bacc ko da taxawu sol yereem ya mo jaaku kay jite ti fil muharram ci nitu fan di jog di rombi deureme yelonte yalla ba bi cheikh masamba wetan na wa ngal ko kamil ba ku jeeti lim jukal di may kamil ba bi sa tabaski teddu yak yanam ba yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba yelonte yalla nga ba bi cheikh masamba yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba ku deti may da fi yaw sa ko fi deti di sang way de ci aynu rahmati ku deti may da fi yaw sa ko fi deti di sang way de ci aynu rahmati yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na mam cerno magam di bayam ku deti def mam cerno mak ak bayam diko siare an jotte wayam ku deti def mam cerno mak ak bayam diko siare

nakaru lañ ko portalé alarba kérok la bacci mbacci rombu marché castor ñu nuru wér tubab yana ko merci mourid yana ko mbacke balaysa ki jaan yana ko labbay ka ñol ma jeysa qadir ak limam na marhaba ahlan wa salan saykhana masamba kude ti melni jant fi dakaru quartier yep waqti jaan yi waru yallonti yow nga babi sen masamba tubab ya danañ wax niro nak bamba kude ti fab ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni yallonti yalla babi sen masamba wetal na ibrahim lo san.

fabti banki bi ay junni di dimbalé wayla ji tadolen janni yelonte yalla ba mi cheikh masamba wetal na ibrahim lo santamba kudeti faylo bor ya ibrahima moy khadamam defon donom ci rewma yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na si ahmadu mayta wamba moja ku koy xolati mo rakam ya batam ñurel te diko jox deureum ya yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na wa karam nya ajab taram ba xawma ku ñi xajoti urul ayni nanguna sen gor ga bi donil mayni yelonte yow nga ba fi cheikh masamba bam jite jak ji ñu naal fa tuba xawma ku di ti jite fil ahyad di topto magal ya fil bilad yelonte yalla ba fi cheikh masamba luga pata an yan di bay tolam ba xawma ku de ti bay fa mamor anta da ko on siare nyan fa mbakenta yelonte yow nga

mu delu jebalat ko siang masamba ngir fetele ko jebal ak bayam ba kerom dayam wax na fa wax jo xamne sañefu ko biral bidonil mayni ku weddi li nga dem lat ko serindam moma ko wax mo sant won kerok dam kerok la bamba ma sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbar ya lelam ba moy bidiw bon tialar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nur jalali moma chatay gayne bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdou rahman do moko sol qur'an ci adu neew neew la raw so daanu darul anim modi keur serigne da

مثمبم بك كثير الحلم والحكم فتى فتين لبيب عاسق يفز ندب عريض.

0: way joyle len ma ciar ma sanchon daru daru karim la ñakam ci daru leppam da ko dugal ci sayxi bamba daw dero musla jitu bamba leppam da ko dugal ci sayxi bamba daw bero musla jitu bamba domam yar setam ye xey nañ dajalo di magal bes bam juddo setam ye dan koy magal waju ko magal da nga raw sama asga mba nga yema kuy joge fi ba makka subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin wal hamdulillah rabbil alamin barkeb serigne mohammed lamin bara mbake mom serigne mahmoudan serigne sidil mukhtar yalna fi yagul lol te wer serigne abdul bahi mbake mom serigne masamba yalna fi yag te wer ak njabotuk serigne masamba gep serigne cheikh mbake mom serigne mahmoudan yalna fi yag te wer ak njabotuk serigne masamba gep ak njabotuk serigne touba gep barke borom touba
1: serigne touba neena da ngay jeflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jeflante ak yow lo bañ ko lako def bu ko def keneen

وهو نسير منه فداي له قتر عبي.

لك لساني مهل جناني ولا أداني.

أسير أهل القضاء فيك شكاني إلى المتين بلا فتون ولا انقلاب.

لك استكيت كسرة الأفادي وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سوء النفس ومن إدلال الهوى ومن إقواء الشيطان ومن قرور الدنيا والله على ما نقول وكيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك ginaaw buñu leen nuyoo sant leen gërëm leen di leen barwaq di tàmbalee suñuy waxee ci niñ ko daan tàmbalee ci jotaay bu nekk di wax ne nun day fi ñuy tàmbalee suñuy wax mooy talibé Serigne Touba lañ bu gëm ne talibé Serigne Touba lañ jotaay bi ñu toog it looloo tax ñu di ko wax di jégalu bu baax a baax ndax dafa am nun nu yare suñ kilifa bu toogee ñun amatuñ sañ-sañu yëkkati suñ kàddu ci jotaayam di wax te bu fekkente ne suñu mag dafay toog di Serigne Serif moom Serigne Fallou ak Serigne Fallou Mbacke kon ñun waratuñoo wax dara dañoo waroon a toog di jëfe ndigal bu ñu yónnee ñu dem bu ñu teree ñu bàyyi waaye nag mourid it dafa am lu ko tënk ginnaaw bu mu tënkoo ci loolu it dafa tënku ci ndigal bu ndigal jotee ñu ne ko waxal munuta ñàkk bañ a wax ndax faaw mu jëfe ndigal li kon ngeen xam ne suñ waxi tey jii loolu moo ko waral waaye du ab xam-xam du dara loo xamante ne moom lañ war a mën a taxawee ci seen kanam di ko wax lu dul yéene ju rëy lañ am waaye bu doon xam-xam rek xëy na mën naam am na ñeneen ñu ñuy tànn di nuyu njabootu Serigne Touba gi fi teew yépp bu ñu waxee Serigne Serif wala ñu wax Serigne Fallou rek mel na ni boole nañ ci yépp kon nuyoo boobu Serigne Serif jottali ko njabootu Serigne Touba gi fi nekk yépp di nuyu imam bu baax a baax ci dalal gi nga xamante ne dalal nañu ko yaakaar naa waxtu wii daaw ci gàmm gi ñu doon def fii fi lañ ko fekkoon mu waxoon fi wax ju rafet ci Serigne Touba waxoon fi wax ju rafet ci diine ak ci lislaam xamante bi yàggut waaye bañ ko xamee ba léegi lañu suñu kilifa bu baax ko waxoon ci loola lañ ko xam muy Serigne Abdoulahad Mbacke daf ñoo waxoon ne ñu nit bu wa ay waxam dëppoo ak i jëfam jàppal nit a ngoog waaye gis nañ ne bañ ko xamee ba léegi wax jeeg jëf ji ñoo dëppoo kon imaam ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant mbokki taalibe yi nga xamante ne it ñoo ñëw wuy si ñooñu it buñ ko tegee ci loxob Serigne Sam rek doy na sëkk dana ko mën a jottali njabootu Serigne Touba gi mu ànd ak yépp ñëw tey ci bis bu tedd bi di santit ñiñ fekk si muy daayira bii di daayira Oslo nekk fii ci Norvège ñun day dafay ay nit ñoo xamante ne bala ñuy tàmbali wax ji ay nit ñu jàpp lañ ndax li tax ñu ne nit ñu jàpp lañ ñuñ xam lañ te gis nañ ne néewaay bi foo ko takk weesu na ko waaye pëstif bi ëpp nañu bari ndax néew nañ lool ba néew gi foo ko takk weesu na ko waaye bari waana réew mu leen ëpp doole ëpp leen kàttan ëpp leen ay nit te ñu ëpp leen pëstif te Serigne Touba pëstif bi la soxla ndax pëstif moo leen may yii ngeen am tey jii nii waaye bu fekkoon te ne mbooloo kese la du ngeen ak si fii ngi dagsi buñ ko tegee loola ci loxob Serigne Bara teg ko ci loxob Soin ak ñim àttan ñépp ak jëwrin ji nga xamante ne moom ngeen ñu boole loon te muy suñu xaritu bopp muy Mouhamadou Latri Diagne nga xamante ne heure bu ñu ñëwee këram la ñuy nekk dafay mel ni kon matale na mbooloom ñi nga xamante ne ñoo fi nekk yépp ak mbooloom daayira bi nga xamante ne ñoo nekk ci biti yëpp di am mbégte ak cant bu baax a baax it ci benn tem boo xamante ne moom lañ ñu sant ne ñu nañ ci waxtaan may wax ne dafay tem boo xamante ne bu neex a waxtaane la ndax bu baaxee lépp baax waaye bu naqaree waxtaane la ndax bu yàqoo lépp yàqu te it pëstif bi ma doon wax dafay dellusiwaat ba léegi ndax gis nañ ne jamono laaj na ko ndax kenn ku ci nekk nattab leetoo ne yàq-yàq yi bari na ci côté boo yaakaar nag ak foo ko mën di féetale ak foo mën a yaakaar ne yàq gi demu fa yàq gi yàq na fa lu baree bari kon tem bu jara waxtaane la muy makaarimul axlaq nga xamante ne liñ ci jublu te bëgg cee waxtaane mooy
fesk yene ko teunk ci ay tomb yu gatt yo xamantene lañ ci waxe ne nit ñi dañ ko mëna xam mu aju kon ci ñetti tomb yo xamantene ci lañ koy sédalé bu ñëk bi di doon makarimul akhlaq ci bopam jikko yu rafet yonnati bi sallahu ta'ala alayhi wa sallam lan la ci def fan la ko fekkon ak bimu accé lu mu ci def ñaarelu tomb bi di doon makarimul akhlaq ci jikko yu rafet yoyu suñu yaakar di cheikhul khadim mom bimu ñëwé lan la ci def benen tomb bi ci dess nga xamantene moy doon tomb bu mujju bi biko ci yonnati bi defé serigne touba def ko ci légui nak lam mo del ci wat bu bëgg yaqat jikko yi kon da fay melni ci ñett tomb yoyu ci lañ bëgg waxtane ak yeen tomb bu ñëk bi di makarimul akhlaq bu ñëk bi bi nga xamantene yonnante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bimu diké lepp dafa leer ndax bimu diké moñu waxon né inna ma buhistu li utammima makarimul akhlaq man day defuma luddul bëgg défar nit ñi bëgg défar jikko yi ba doom adamay kenn ku ci nek ñu man leena jariñu ndax kenn ku ci nek xam nga ne sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bimi ñew man nañ ne dara ci aduna baaxatul jikko yépp yaqul danañ ci ñew ci kanam ay misal yu leer parce que boba gis nañ li fi xewon boba nit ñi dundu jahiliya lañuy dundu moy ku upp sa morom doole duma ku man sa morom won ko ko ku upp doole sa morom katani won ne ko ma la upp katani ñi doye di doye di ñu di leen neewal doole ba faaw sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lan la fi fekkon te fekk tambali bi yagna ndax kenn ku ci nek xam nga ne nit ci bopam yagna gende ko taxaw ne mana gis bopam woné bopam woné jikkoy bopam taxaw ne man rek ka te fekk mom dara nekul ci mom kenn ku ci nek xam na ne yagna jikko ju yag yag la ni nga xamantene alquran non la wax non lañu waxe ci bir alquran bo dem ci wax nak fekk suñu borom diñu wax ne rabbana wabhas fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yusakkihim innaka antal azizul hakim nga xamne kon sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi mi dik fekk na dara mëni sutu ko jarino lepp yap na danaka legi numuy def nak faaw mu defar lepp ndax gis ngeen li fi jitu ben biñ ci jital moy té kenn ku ci nek xam nga né suñu borom dafa bëgg jikko ju rafet dafa bëgg tedd nga dafa bëgg nit ku yiw dafa bëgg nit ko xamantene fu mu dem doom adam yépp man ko jarignoo da xam nak ben hadith buñu solo ci hakim mu solo ci sahad ibn sa'd muy hadith bu ñëkëti bo xamantene da wax né inna llaha karimun yuhibbul karam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg tedd nga dafa bëgg lu rafet dafa bëgg jikko ju rafet légi nak sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bimu fi ñëwé misal da sa ci joxe misal ci ñetti nit rek wala ñaar misal mu ñëk mi gis nga ne genn ku gogu ñu lay wax nga xamne doom adama dafa mëna xol bopam ci gaawa gis ne man dara la kenn ku ci nekk gis na ne li yaqon firawna ci la bok ndax biko suñu borom waxé ne ko wais khulna lil malaikati sujudu li adama fasujudu ila iblisa abba wastakbara wa kana minal kafirin mu taxaw ne ko man ci sama walu bop nga xamantene dañ ma bind ci sawara muy lu leer kenn ku ci nek gis na leer fiñ tollu ni mel ñepp itti wo mu ne ko man dañ ma bind ci sawara bind ma ci lu leer nan lay deme di sujjoot ci lo xamantene ci ban lañ ko bind muy lu tak di lu ñaaw di lu tilim lo xamantene kenn mënu ko nu may sujjoot ci mom da di lang kon nit yag na gende ko woné bopam ñaarelu nit ki moy man dañu joxe misal ci firawna gis nga firawna bi mi ñew gis gim gisoon bopam nguram gi limi kawé yaakarou demon na ba yaakar na suñu borom amatul nguur mom kessé mo am nguur keneen wurté bok ak mom nguram gi mom firawna mom rek mo am nguur ba taxna xétu firangé bobu nekkon ci mom taxon na nangul won na ci biñ démé sax ba am ay misal yo xamanténi andi nañ ko ñu joxé ay misal yo xamanténi ay tektal la ñu woné né am na ñuy bëgg jàng gané jamono yo xamanténi buñu gané jabono aduna bi dana lér té nguur yépp dana mabbu nguuru yalla dana yëkëtiku mutax muy wër jigen ñepp kenn ku ci ëmb doom ju gor ñu rayal lolu kon firange taxon mu diko def ak gisun ci koy bopam nga xamne nangutul jenn doom ju gor ju tuddu dañ lay ray sul duñ la bayyi nga jutt ba misalum ku melni xaarona momitam man isa misal mu mel non ndax gis nga momitam japp ci xalé yi di ray rek doon liggéey
waye yemul fofu ba accident ci sax bi mi deme ba nga xamantene sallallahu ta'ala alayhi wasallam mi ngi bëgg gëna jamono yaqku gi yaqku yaqku amone demone na ba accident ci ba nga xamantene amna ci ay benn benn sahabu yo xamantene dañu tuup genn ci waye ci jahiliya goge lañ doon dund de nga mi sa de nga sayyidna umar lim daan wax daf daan wax ne aduna amna ci ñaar yo xamantene fuma tollu muy tew ci sama kanam muy ñaari mbir benn bi moy neena bimu nekké ay wajuram dañu defone benn xérem bo xamantene xérem bi dañ ko défar bam rafet ñu défé ko bon bon gato lañ ko défaré gato bu rafet tek ko ci biir kër neena benn bis ma dem ci all bi ba xif bima diké xol xol ci kër gi gisuma dara luma lek neena ma dag bop bi lek te suba sama dag loxoy ginaa suba ma dag tank yi mujju bi wajuri diké fekkatuñ dara ci kër gi neena ma né ñak fay de munta wessu li ndax yalla mi ma doon jamu légui ma wëlbeuti ko diko lek kon ñak fay de munta wessu lool benen bi ci dess mu ne suma ci xolaté dama yewu muy sama dom yo xamantene dom bi mo beggone la ju sax sama xol waye jahiliya am nañ aada jo xamantene buñu ma saanam dom dañ koy gasul ko muy dom ju jigen ndax bañ mu tek len gatch xamna lolu suñu mbokk jigen ni dañ ko diglu bu baakha baax bo bu ëllëgé ñu mëna yaraat seen dom yi ba gatch gogu jahiliya doon ragal du del ci wat ci dom yi ndax gatch yoyu legi mi ngi del ci daw biñu waxtan fi amna waxtan bo xamne waxtan ba lal lañ ko ci muy gis ngeen li xew legi problème lesbienne yi xew jikko yu yaq yi jigen ñi dem di and ak jigen goor ñi dem di and ak goor yu bon yoy yep nga xew tek ci sun karam te dara waralu ko dul yar bi mo amatul kon yeen war ngeena del su wat ci lool seydina war waxo ndax gatch gogu jahiliya do don bañ legi mom lañuy bañ legi waye ken yeuratul xale yi ba xale yaangi ci ñu gis ne neena biñu deme ci all bi diko sul neena biñu gassé pax mi ba nopi xalé bi gis na ne suuf siñ doon gass ci pax mi bar ko ciessul amna lu tak ci sikim bi neena xalé bi diko ko faxasal nan ko papa suuf ci tak ci sikim bi te fekk xalé bi la wara jël wara jël sul neena lolu su téwaté ci sama kanam ba légui damay dafa am lu nga xamantene lu bari dafay jogé ci man kon nga xamantene jahili ci non lañ doon dundé légui sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wara ñëw nak mom bu ñëwé lan la wara def lan la wara jëfëndiko ba jikko yi bax kon da fay dik tege ci seen kanam bu tege ci seen kanam dal di woné jikko yu bax légui mu wax leen nak ne leen jikko yu bax kon du dara lu nit ki da fay mëna sellal digënté ma borom lepp lu muy def yalla tax mu diko def lu muy bayyi yalla tax mu diko bayyi té baña bayyi ngir doom adam wala muy baña jëf ngir doom adam kon da fay jëf té limi jëf yalla rek tax mu diko kon bo doon sét makarimul akhlaq ab sartam sart bu gatt la te ben sart kep la te moy selal moy ikhlas moy faw da ngay selal lo man di jëf lu man di don yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kep mo tax nga diko def loy bayyi it lu man di don nit lu tax nga diko bayyi way yalla rek tax nga diko bayyi kon lolu bu amé rek nit ki man na dugg ci makari man na dugg ci makari mo rakhla legi kon yunus bi sallahu ta'ala alayhi wa sallam bim diké wara jangale jikko yu sel nan la koy jangale moy da fay daldi andi ay méthode yo xamantene mom lay ñëk tek méthode yi su ko tege ci lay mëna jaar ba nit ñi mëna delu ci wat ci ak baax mu jël jikko bi ci jitu te moy jikko bo xamantene moy lewet ak yërem doom adama yépp ndax doom adama bo soxote ci mom mel ni nga xamantene non la firawna meral wala nga mel ni nga xamantene non la xaarona wala meral wala ñeneen ci dess meral bu bu ba du to leen mëna yaar ndax dañ lay ragal duñ la ñëmé ba di la mëna yaar kon faaw doom adama bi munta ñakal baña lewet lewet gogou muy lewet nak ci lay bëgg yar képp ko xamantene dana la yar ci yermande joju muy am ci doom adama yi moy tax yermande ji képp ku mbëgg jubbanti bu ëllëgé dana la mëna jubbanti ni nga xamantene non la sallallahu alayhi wasallam waxon né képp ko xamantene dag nga yermande ci ci yow ma dag sama digënté yow moy kon mag mi da fay am éducation bu baax bo xamantene ñing ko doon wax légui ci tasawwuru shikhal ci ko wax legi ci matrul sifay biñ doon tekki legi kon wajhal saqirna yuqirul kabir wajhal kabirna yuhinul saqir kon nit ki munta yar munta am ben yermande te dul xale bi nga xamantene mom la wara tek ci njub daf koy yar te yeureum ko ngir man ko yar waye xale bi du meuna am ak njub mukk te dul da fay wek mag ñi meuna top ci seen ndigal meuna bayyi seen tere kon ñaar yoy munta ñaan mu jikko bu ñeuk bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam andi mu andi ñaarelu jikko bi moy ban kon legui doom adama bi su fekente ne dang ko bëgg jariño li ngui koy wax mu diko def
ling koy téré mu diko bayyi ling koy diggal mu diko def faaw moy dang koy wonné ko man ci sama walu bop ma la gëna torox kon tawadu ko dé dal di ñëw waye do nga dama boko wone né ko ma la gëna kawé wala ma la sup wala ma la gën ay mam wala ma la gën ay judd wala ma lay gën ay nangam su boba day gis bopam té du toko mëna yam kon faaw torox lu du mëna ñak kon da ngay torox lu bo torox lo rek torox lu gogou ngay torox lu ci ngay dëgg ba nit ki nga man ko yar ndax da fay xalaat né bis bu ñëwé ci sa biirum nek bu diké fekk ci la dana fa gis bopam té liñ koy téré dana ko bayyi su ko défé bu boba du gis né bo ñëwé dang ko won ak reuy wala dang ko ak won ak kawé go xamantene bis buñu accé ci jangalem Serigne Touba dana ci feñ bu baaxa baax kon bobu moy jikko bi nga xamantene moy ñaaray lu jikko bi nga xamantene mom la yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waxon mu am benen bo xamantene kon moy don ñentelu tombu bi muy doom adam bi mëno ko yatt amulo ko njari faaw nak dang koy tané ci dara diko mën diko dimbulé bu jaxlé bu diké nga tek nga fexé ba dindi jaxlé ga bu fekké dafa jaxlé ci alal té nga tané ko ci bo ñëwé nga dimbulé ko ci bu fekké dafa jaxlé ci xam xam bu diké nga fexé ba jangal ko bu fekké dafa jaxlé ci biir kërëm ni mi yaré jabotam ak yeb su ko défé nga fexé ba man ko ci jari ni nga xamantene non la yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam don ko wax té imam wax ko légui moy nit ki suñu borom gëna fonk moy nit ki jariñ nit ñi waye nit ki jariño nit ñi suñu borom amu ci mom soxla ndax bu len fatale sallallahu ta'ala alayhi wa sallam masna ñew ci jakka ji fajar du julisi dik fekk fa ben way bo xamantene da ko fekk mu tok mu laaj ban heure la fi ñew ñu wax ko ñu ne ko mum bis bu set moy jitu ci jakka ji mo fi muccu moy tiji jakka ji mo koy tej yonent bi ne ginnaw lolu lan moy jëfëm ñu ne ko dara li rek lay jëf ci jakka ji jëfu lanen mu ne kan mo koy dundal mu ne ko nun mu ne yene ko gën ko ndax yene ngi def limi def ba pare wërbuti ko diko dundal kon nit ki nga xamantene moy dimbulé nit mo koy taxaw diko dimbulé moy nit ki gën ci nit ñi moy nit ki nga xamantene moy dimbulé nit ñi mo gën ci nit ñi kon niko suñu borom waxe ci alcorane ne li yuraduhum wal yahtarafu ma hum mukhtarifun manam nit ki ëppal nit ñi ndariñ mo gën ci nit ñi kon doom adama bi ëppal nit ñi ndariñ mo gën ci nit ñi benen bi ci dess nga xamne tombe benen bi ci dess muy juromelu tombe bi balay meuna tek nit ki ci makarimul akhlaq day mucc ci ak tay tay kon ba nopi ay nit ki bu fekke sa biir dafa fess del ak tay tay meuna to jubanti kenn meuna tok tek kenn ci njub ndax bu boba bo woyé nit ki diko tek ci njub bu ëllëgé meuna la biiram sangam ya fa defon dara wala biiram sangam ya fa waxon nangam wala yow do royu kay su ko defé koku meunta jubanti kenn juroom ñaarelu tombe bi mu ne kon faawu nit ki tamit da fay denc ak reuy moy fo taxaw buñ taxawé nga wut ku dend ak yow ci sawet nan la diwe la jur wala sa mama rayon gaynege mo rayon bukki bi mo defon nangam dila limal yo xamantene kenn mënu ko xam nga xamantene da ngay dem ba sax yow da ngay yakar ne nguru suñu borom gi dang ko wara bok ak mom ndax gis go xamantene gis nga ci sa juddu gis go xamantene gis nga sa juddu tayit alquran lam ñu waxon ci suratul yasin yakarna nit ñu duñ ko fatte damo yahyu furukh amul ñari ko xamantene sa mam sul nañ ko bu yag bu yahyu furukh jaru damo la jara damo moy la nga def yow mo jara damo waye la sa mam di def bopam la ko doon defal defalulo kon yow li nga wara damo moy fexé ba tege wo ci jikko ju bax jo xamantene da nga mëna damo ne ma def nangam waye do wax naan la sama du bay doon defal la sama mam doon def ndax bopam la ko doon defal kon faawu da ngay denc ak reey bo nopp mi nga xamantene non la ko sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waxon ne la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala saratin min kibr nit ki du duggu aljana mukk li fek lu tolli saram min ci mom ci ak reey du duggu aljana kon nit ki faaw mu den ci reey go faaw mu genn ci reey go jurom ñaarelu tomb bi moy da fay den ci al kazib te moy fen nit ko xamantene fu mu jaar min ci probleme jambur diwo fi don def nangam ñak na liggeyam ba amatu liggeyam jabar ja bayina ko ay domam dem nañ len bis bu set bo xeye yang ci ité nit ñi té ité nit ñi lu bon la rek ngay jël diko wax té sax waxuma la sax nga wax lay problème ba deug waye la nga xamantene la ngay wax dang koy sos mu jikko yu ñaaw yo xamantene kum rombu nga bañ ko kon nit ki faaw mu den ci fen su ko defé mëna don ci jikko yu rafet yoy waye jikko bobu kesse muy juroom ñaarelu jikko bi du doy bo amé jikko bu non niko ni nga xamantene non la ko Serigne Touba waxé won amna fuñu mbindam fumuy wax né wa tarkunal kasibu ya ikhwani
afdalu min tilawati alquran mune yow sama mbok ma ngi lay labire di la wax na la bayyi fen mo gën jangal alquran suma nasihatu li ahli albari khayrun min aljihad fi alkufar labire nit ñi di len dimbulé mo gën ngay dem ci non ye yor jasi di xare te kenn ku ci nek xamna ni jihad nim fo rek mune ka salika sikrul maut afdalu lana min alqiyam fi layali samuna fi layali samuna taxaw di fateliku de mo gën franane jamu yalla bu beuset taxaw di julli ba beuset taxaw di fateliku de te xamne da nga dem ci bammel dana ñu duggal ci bammel mo gën nga diko fateliku fateliku mo koy fateliku mo gën ngay taxaw di julli ba beuset kon tombu bobu faaw nga genn ci non waye neena doyul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wax ne muy juroom ñentelu tombu bi kon bala ngay mëna am makarimul akhlaq faaw nga muccu ci alqiba te moy jëw moy fo tollu yang ci sa morom yi fo tollu yang ci deru nit ñi fo tollu yang ci def fo tollu yang leen di waxal lu bon fo tollu yang leen di sikkel yang leen di waxal jëf ju ñaaw jo xamantene ku leen rombu bañ leen te bu leen fatte ne sallallahu ta'ala wa sallam masna and ak kenn ci sahaba yi ñu dox bay rombu jenn jigen ju sol mbubu mu guddu am ku nekk ak mom ne soxna si de yere mi mu sol nim gudde sallallahu ta'ala wa sallam wolbeuti ku geesu ne ko tuup ko ne ko waccul mu waccu lu mu deret genn ci mom mu ne ko wat na ci suñ borom mi nga xamantene mom rek momo bind te mo bind kanen kudul man bu jallon kenn munu la tay dem sawara kon nak ñu xol ñun jëf ji ñuy jëf legi ak wax yi ñuy wax legi bu fekke jëw bu mel nona kesse mo deme nona waxuma nak jëw yi nga xamantene mom lañuy jëw nit nga xamantene bari waana kuy rombu nit ci mbedd du ko nuyu du wax ak mom du sekk ak mom dara te dara waraluko lul ay nit ño yak ci kom ci karam muy ben bisu set ñu soñe diko ci wax muy ci daayira yi muy ci fanen fo man di dal wallahi asim bari waana ñu jité daayira yi ñu yak seenu ger takal len bañ takal te ak bax rek nek ci ñoo te ñaleen di yakal sax liggey ba duñ dem ci daayira ba wala duñ ci joxe dara bo waxe ñu ne gaay yi lañuy def ci daayira ba dañuy profito te yow profito wo dem ci daayira kon benen bi ci dess nga xamne moy fukkelu tombu bi moy anamima te moy rambaaj bo genné soxna diiw de neena la nangam kërëm bima démé kërëm daf la doon wax nangam dila wax nangam señ diiw kërëm daf la doon wax nangam bañ na ko bañ sax ñun ñi nga xamantene dañuy ay sénégalais suñu jikkoy bop gis nga jikko ji nañ koy waxé dañ nan la borom tumbasi borom kumbasi ak borom tubay borom kumbasi ak borom tubay ji lañ lay wax ngir bëgg mëna jaxassé wala nga dem ci nit ko xamantene xamul lum fanane bi bamuy teud ci lal mu ñew ne la sa dom ju jigen ci dafa mel nangam ndax sa mbokk wi ci kër gi te yor mbub mu ñuur mi wala yor dal yu wex yi moko def nangam ak nangam ba tax sa dom ji yaq ngay ferferi gudde ak becc ak duto talam jamm duto noppulu li nga am ci ala lepp nga yaq ko ci ala bi te fekk dom adam kep mo yaq sa digënté ak mom nga xamantene foko rombati duto ko bëgg sax tek bëll kon sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne jikko bobu li fek mi ngi ci nit ki mën ta am mukk jikko ju rafet benen bi ci dess nga xamantene moy fukkelu tombu bi ak ben moy al mirah te moy ngistal ko gis mu taxaw ne man ma man ci nit ni ma def nangam may mel nangam beugum sax bo jang khasida gi da nga wone ne dama jang khasida ba nit ñi ne nit ku bax la boy dak may nit dara sax da nga fexé ba ay nit tew fa ñu gis la nga wone ne man may def li su ko defé bo legé ñu tagal ci muy ni nga xamantene da nañ ci soñu wat suñu mbokk jigen yi bu baaxa ba na ngeen ñu bal nak da ngeen di suñuy wayjur ñu joggé ci yeen tay ki joggé ci yeen ëlëk moy nek señ Iliman mi moy nek señ Fallou Gousse mi moy nek señ Serif Mbacké mi motax kon yeen ngeen amaat wanen sax su bokku ta sax wi nit ñam su ko defé bañ nga ko ba sax gis nga ko méthode bi nga xamantene mom lañuy jëfëndiko dañuy ag ci biir bërepp yi nga xamantene bu dé ci Sénégal gis nga ko bisu sét ngeen gis ko ci télévision yi da ngay wos ak mbotay ñepp dar la nga taxaw biir Sourano wala nga taxaw fenen fo xamantene nitu aduna ki nga xamantene aduna rek ko ñor muy way kat bi mi ngi taxaw dila way ñi la sékk ñepp kenn ku ci nekk dila mayal dara nga xamantene bëggul lu bo fu joggé bu suba ñu génné ko ci télévision yi né gis nga Adja Diouf ma nekk Norvège wala ma nekk Italie wala ma nekk France wala ma nekk fanen gis nga tay lim mayé na ba mayé 4-4 sax té Yalla taxul nga diko def bo fu joggé daal Yalla nga ci am kon lu jara bayé xel la benen bi ci dess muy
al islam al makarim al akhlaq wal adab moy nit ko xamantene luñ la wax na nga mel do muñ sa beut bi souf ak ci mer summi sa baxana mi dafa jikko nga mer summi sa dal yi li nga sol tay baxut nga mer luñ la wax nga wax ay al qur'an yaq ko ñu ne la niñ ko waxe duni nga mer kenn ku ci nek di gis bopam luñ la wax nga mer ba kenn du mëna wax ak yow kon jikko joju ku ko am mëno dugg ci bir makarimul akhlaq faaw nga genn ci jikko joju ndax bu len fatane mer mom buñ accé ci liggéey serigne touba gis nga lim ci def kërab bi nga xamantene japp nañ ko te diko sonal bimu ñibisé té touba bi nako man nga bidd sax bu la nexé ñu défal la carte d'identité bo xamantene carte d'identité yiñ lay défal talib yi dañ ko man di am ñu considérer len ay sénégalais parce que bu ñëk xam nga du japp wuñu non ay sénégalais bu ñëk ñun ñu tok fi bisu sa fa diko wax ci jotaay bawol fi tok yépp japp wuñ ci kenn muy sénégalais seigne touba len xéxal lolu ba japp len ay sénégalais mais bu ñëk ñi jappé won sénégalais moy ki yaro Saint-Louis wala mu yaro Refisque mba mu yoré Dakar Plateau wala mu yaro Goré seigne bara mbéguer ñom bu ñëk ñoo doon ay sénégalais mais ñun duñu won ay sénégalais bawol bawol yi kèn considéré wu len jappé wuñu len sax ay doomadam bi seigne touba diké goré len nak lañ ñen jappé doomadam nga xamné kon gis nga bim ñibissé togn gi limi metti metti ak li yef li yag yag gis nga bim accé lim ñëk wax afawtu anil ahda'i turran li wajhi man nafa'uhum li ghayri sarmadan la sawfa topuma ken dara ñepp la jëgal topuma ken dara ñepp la jëgal kon nga gis na nit kuy gaawa mer ko xamantene luñ la def nga fayu dang koy gis sax ci suñu mbokk serigne ci nama yalla jëgal ci wax gi makoy wax ak ñama ko saña wax leg leg nga gis ci sax ko xamantene ñaan la serigne diiw ko yaq ah serigne diiw mako yaq de warna sétat bopam serigne touba dawul yaq ken kon ku la toñ war nga ko mëna jëgal fexé ba jubanti ko ba tek ko ci yoon na yoonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam karam ba xara bi metté bañ gañ ko jam ko damu bañam ba deratam di tour suñ borom subhanahu wa ta'ala nak meram feñ mu won malaaki ne len bo demé wax len yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne nama wax lu mu bëgg ma def ko montagne yaangi fi doj yaangi fi lepp nga fi nama wax lu mu ci bëgg ma wacc ko ci seen kaw ñom ñepp ñu alko na nga xamantene non la ko nohin defé won na nga xamantene non la ko ñepp defé won sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne ko bëgguma lolu lima bëgg moy jéggal len ndax bu ëllëgé ñu jur ñuy top lool moy jikko ju rafet kon nit kuy gaaw mer mu ta bok fofu fukelu tambu bi ak jurom muy kon gis nga niko seigne touba fonki won moy birul waliday kon nit ki mu ta am jikko ju rafet ludul nak dagay tara say wajur mo xam bax nañ mo xam bon nañ mo xam julit lañ mo xam duñ julit dafa am ak ju dox sa digënté ak yow jo xamantene dang ko wara matal ba mbeut seuk té top leen respecté leen ba lepp lo xamantene deppawul sa diiné téré wu lako buñ la ko téré nga sax ci loolu té def kon benn benn yi nekk ci biir alam té lég lég sax nga dégg ci kuy jambar nan soxna ci kat mom dafa tang ndax bisu sa dé bëgg ma diko yonné xaaliss mu di ci def nangam ak nangam wallahi la sim sonalon nga ko té jambatuko guddi da nga ko té nelaw guddi muy xolé ba mbeut seuk té musta jambat né sama doom ji nangam def nga ko lu né dem na ba ag ci jotaay toilette ba rafet wara togg ki moromam di wax nga def ko lo xamantene lang koy def munisu ko net li mu tok muñ ko genn dank raxas dik togal sallallahu ta'ala alayhi wasallam waxon né ben way bo xamantene dafa ma sa ñew ci mom né ko man dé sama wajur bama xamé ba légui defatul dara ci mom lepp ma koy defal yobuna ko makka mu aji defal na ko luma ko wara defal ba bis bi ko dessé won day kërëm bimu génné adul janal na ko defal na ko istighfar defal na ko luma xam ba jéggal ko boromam ba jébal ko boromam ci bir bamélam kon da xana waccu na ma mom sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne ko ma ngi lay watal ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ne la génn guddi gum fanano won ak yow nga fanane joy ba bëss képp jotto goko xuma la di jotta xam kon nit ki muñ ta ñaka baña respecté ay wajurum ak nuñ man di mel benen tombe bi ci dess muy fukelu tombe bi ak jurom ñaar ak jurom ben muy nak asidqa te moy deugal muy tombe bu am solo bo xamantene nit ki munta bok ci makarimul akhlaq buk te lu dul nak da fay don nit ko xamantene nit ku deggu la niko cheikh abdullah had makke waxe won legi jef ji ak wax ji dañuy bok nañu nek ben lo wax nit ki bu suba bo deewu dana gis nga def lepp loy defit
yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kep motax nga diko def bo ca do ca ragal mbolo tew ci sa kanam wala mbolo ñak baña tew ci sa kanam boy jëfëlante ak sa morom do adama deggal ak degg wër kep mom ngay jëfëlante ak mom go xamantene bu suba do soppel lool nak bokul ak suñu jikko legi ji nga xamantene nit ki dafay ñew nga wax ko wax jo xamantene mo arrestere ko jël bigam bindu ko jëlu ko itam def ko ci suwo bu suba lepp teppel te fekk bim ko koy wax neuro ci dara boku joge fatte nga lim ko don wax muy li xew legi ni kon deggal gi du meuna ñak mbuk wala si jaa bi siddiqi wa saddaqa bihi ulaika humul mutaqqun nit ki bu deggalul mu nta bok ci ñaragal yalla te yone te alquran waxon nañu ne wakunu ma sadiqina da ngeen bok ci ñi deggal ndax ngeen meuna ragal yalla fukkelu tambu bi ak juroom ñaar muy tambu bu am solo muy asabru te moy muñ kon nit ki munta bok ci makarimul akhlaq te nak du meuna muñ moy luñ la def rek nga fay ni mu koy waxe toujours sax ne dem na ba ag ci suñ mbokk yi nga xamantene xam nañ ci lu bari muy sénégalais yi nga xamantene suñ mbokk sénégalais yi yakarna buñ ko waxe ñok suñ mbokk gambiyeen yi benn lañ parce que mam di ñoo bok fuñ joge aada yi benn la ñoo bok lang buñ wax kon muy asabru te moy muñ muñ mom mënuñu ci dara mënuñu tolole dara tubaab yi nekk sax dañ ñu sikk ci lool ci tol bo demonté bank ba fekk ñu rang sa tambali nga jambar leg leg nga dag rangum jambur ab tubaab saga la wala mo wax la dara lu nakari nga arsalé ko fa wala nga wax ko lu ne te fekk ya ko tol leg leg nga dem fi ñi jëlé car do nango sax muñ wala ci aéroport fi ñi do nango tax top ci sa morom do nango muñ wala nga dem ci docteur ba ak fu mëna do ba ci sax ag na ci muñ gi da ngay gis ñun suñu jikko bokku na ci manam ragal go xamanteni nit ki ragal nako moromam ci jikko sénégalais lélé nga dem ci jottaay sax nit tap la nga tapat né xawmu lu may tapé parce que amuto genn xétu muñ go xamanteni mo nek ci yow parce que dem nga ba xaw ba dem nga ba ben ragal nek ci yow go xamanteni mënuto muñ dara lu leen di def nga fay kon muñ mënta ñak ci tong yoy pour nga mëna ci tong bob té suñu borom mo ñu waxon né wa basiris sabirina allatheena isa asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nit ki dafa wara meuna muñ gis nga nit ki da fay dem ba ag sax ci jamono yo xamantene da ngay jaxlé bu kenn way juroomu jigen faato wala way juroomu gor faato wala dom ju gor faato wala lanen faato wala jeuker wala lanen yaangi deg sax ku japp ci bop bi di wok wala muy xusi ñak na torox na def na nangam def na lu ne te fekk dara su sufa lulul ay ñaan ak muñ mo fassu son ngir yalla wutal la lu gën lool waye dang ko jambat fune ba kenn ku ci nek diko deg ku ci xey tay ci suñ mbokk yi nga xamantene ño nek ci diaspora bi ku ci xey ñakku liggey kenn dutu deg fo tourner kenn dutu deg kenn nit dutu am jam señ bi ñaanal man day amatu mo liggey defal ma nangam bam duggal la sax nga dem ci ak jabar di jabartu ngir mëna am liggey boy liggey te xamoo liggey bi ngay liggey boko amé bu suba nga faatu wala bu suba da la la ci fenn fu nek nga dugg fa lenn lu nek nga wax tayit bo démé ba am liggey bi sax nak waday re ba dutu ñu la gess señ bi bu ñëwé bu téléphoné nga né señ ci dañoo bari té dañoo lakalé ndax heure bi dara amul té da nga né won da ngay muñ di ñaan lu fenn fu ne nga ni jiddu xamna señ serif ñoom war nañ leen ci soñu bu baaxa baax kon muñ gi muñ ta ñak dama dama bi faaw mu am muñ go kon té suñ borom waxon nañu né wa ma yulqaha ila allazina sabaru wa ma yulqaha ila suhasin azim nit ki bu fekke du tok di muñ dara du ko fek ci waye bis bu nek ngay jambat da ngay jambat ba sonte do am dara asabru min al iman te bu len waxane sayyidina aliyun masna waxne asabru min al iman bi mansilati rahs min al jasad mune muñ ni mel ci do adama mi ngi melni bop mel ci do adama bu dag muy fatu muñ ta ñak ci nit kon do adama bi faaw mu delu wat nak di muñ benen bi ci dess nak nga xamantene moy tombu biñu ndikoon biñu tambali won ci digg bi tej ko doon wax tan xawanu ko moy benn bi ci dess nak moy al makarimul akhlaq wal haf moy nit ki nak meuna jéggelé nak bu la sa morom défé dara nga xamné nit la té doom adam mo manki nga jéggal ko do ko jéggal yam ci
da ngay fexé ba dem kërëm waxtaan ak mom jarna sax bu jaré nga ne ko mala togn fexé ba delsiwat ko mu gis bopam su ko défé nga jéggal ko.

0: légui nité ngi taggo né ma ngi sét soxna diw wala ma ngi sét señ diw xam nga lu mbeug duggu ci biir kërëm ba xam lu fa di sékéré mu gënë ci biti wax luñ tu ay mbirëm ba xam lan lay dundé ndax mom jëkkeer ji man na dara ndax jabar ji man na dara ndax ñi ngi liggéey ndax seenu dundu baxna ndax mom ciol gi mi ciol baxna ndax amna takkay lu mu sol loolu rek ko ñor ba tax muy dugg sa kër wala sepp sey lu ci nek ciow amna fa ay problème ak ci am bam genn ci biti waxtane ko kon jikko ju mel non bu nekké ci yow jikko yi makarimul akhlaq mëno ko am kon faawu jikko joji dañ te kenn ku ci nek xamna na ci ñun bari na ndax bari waana luñ lay netti ci mbedd mi lo xamantene jëkkeer ji waxuko jabar ji waxuko ko ko wax jarna geustu wat ba xam fu ko wax kon muy tomb yoyu nga xamantene kon moy tomb yi nga xamantene mom lañ tanon tay yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi fi dik tomb yoy la fek nga xamantene kon jamono ji kon yaqku won na yaqku go xamantene ken meunatu ko wax yonenti bi nak dik pour meuna defar jikko yeb ngir ñu jëkkeenté waxtu wi ndax waxtu wi xatna te amna ñeneen ñu wara jang kon dañuy del suwat ci ñaarelu tomb bi legi suñu jëwëriñ ju baax ji nak mom lan la ci def muy cheikhul hadid bimu diké momit fum fekk ci ko yi yakarna amna fum ko waxe ci qasida gu gatt wax ci musa ko ci wax lamb yi gor sabar yi jaxan ken amatul qasdu li wajhi lahi kan akifuri faf di jani lahi l'islam di jo yëkkat ba genn gaday ci sawu jant fep melni lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke jidi ne yalla may safihu kulli jidi may qadim rasul may ramu qarnu bi jëm niiran mu fekk alquran ji fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam andi won kenn jëfëndikootu ci nako yonnati bi jël waxe ñu jëfëndikooko non fekk fi ay bour fekk fi tubaab yi fekk fi kureen kenn ku ci nek mënatu do jëfëndikoo dara ci jikko ju baax lepp yaq ñun ñi ñew ci rew tubaab yi xam nañ ci lu bari bari waana nit ku ñuur ko fi gis mu yor nationalité am dekk fi yori domam di wax anglais ta samaam la dañ ko fay jaay soor wala samaam ko jur bo ënde sétu ñu jox la nit nga yobbu bo ënde bitelu bèr ñu jox la nit nga yobbu bitelu sangara lo man di andi lu leen yëm ñu jox la ay nit nga jël yobbu esclave bi ma ngi ci wax ak dembu señ latir yakarna anglophone yi suyé nañ ci rol bu am solo ndax bato yi ñu doon ñëk defar ñu japp nit ñi danaka ci ñi ko ñëk defar ci lañ bok dekk bi ñu nekk limi tuuti ci ñoon ci lañ jëk bok rol bu mak suyé nañ ko ci esclavage serigne touba bi marché dal di taxaw jaayante suñu borom ne li fi yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam andi won de mu jikko ju bax man dana ko delsi wat ba tegat ko fa mako tegon kon nu mi def dafa dal jakarlo boori dafa jakarlo doomi soxna yi dafa jakarlo touba bi ndax bo gisee ma diko wax damay wax ne serigne touba ñetti non la yi gëna upp solo moy boori touba bi ak doomi soxna yi doomi soxna yi lim jotté ak ñom gis nañ ne yaakaaroon nañ ne limi wote bis bu soté duutu ñu am kenn ku leen top duutu ñu am tolli alal ba ku leen di bayal ñu jëg def ab non bour yi xam nañ ne li seigne touba di wote bu soté duutu ñu mëna jaayi jam duutu ñu mëna am dara touba bi xam nañ ne li seigne touba di wote bu soté duutu ñu mëna am jam yu ñuy jënd waye afrique sax dañ koy genn parce que diine alislam da fay sax kon kenn ku ci nekk jël ab non tek ko ci kanam muy nono bu wër légi gis nga alquran yakarna amna fi xalé yo xamantene duñ ko faté ay donga dara bari na fi bu yagul rek man bimay nek ci dara ji difa jangal alquran bu tam xarit massaan ñew dañuy dem di tajibon ñu bari xam nañ ko buñu massaan di tajibon luñuy wax ay war nañ mi jangam war nañ mi jé isa hawa jé ma dala jé wa asay hukum jé alquran la war nañ mi lañuy wax waye dañ ko yak diko taquran diko wul seigne touba nak bimu fi ñew boba doomi soxna yi fi nekkoon caay yu gurtu lañ daan sol ak yéere yu xoromu di ko wute jigéen ñi ndax buñ demee ci dëkk ba ku fa dàq taquran wala nga dàq fa jàng alquran yow la ñuy may jigéen ñu dem di taquran alquran kenn xamutul alquran moom mu dikk ne alquran kenn du ko taquraane kenn du ko wone ci melokaan wu ñaaw woowu waaye dañ koy teg ci melokaan wu rafet fab ko wut ay lal yu baax wut ay béréb yu rafet di ko ca teg tey wax yaa kitaab al karim yi anta habibi wa khalili wa xam la kunta tabibi waaye kenn du jëfandikoo ti leneen lu loolu léegi doomi soxna yi dal ne li nak ki bu pexem soté nuñu yaa kon nañ ko jëma sakal pexé kenn ku ci nek dugg ci sa biiru kër ñe mëna listihar di ñe mëna lasrar di lasrar ñe mëna jabar di jabar yeneen bëli yi mëna tak di tak kenn ku ci nek di def leen ngir mu jëg fi ngir seeni pexé baxa waye fekk na bobu suñ borom nos na ko tém wara bëssal jamono ji kenn mënu ko gaa faaw dina ñew sotal wax nañ ko légui bokk yi doon jàngalé gi buñ koy wax yaram dafa dox luñ wax kërok bamuy taxaw di kërok bamuy taxaw di joxe ki bob nit ñi talu bi kenn mënatu ko té qusuri qallat wal ahlu an yatafarraqat la waxon tagalé nañ ma sama njabot dak nañ sama doom genn nañ sama soxna genn nañ sama talu bi amatul kenn ku may wétlé mennu man kessé luko waral ndax nenañ damay tag yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waye narna ci wét té dana ko tag bu soob yalla bu ñepp fét ci ma ci té dana defalat ci ko yi kon ci jikko bobu ci re serigne touba joge ci la nono ñepp bañ jëlé ko fi ne dañ ko yobu ci ande mu jakarlo ak ñom bimu jakarlo ak ñom touba bi jikko ju rafet jom xamne mom la jëlon tibi sallallahu alaihi wasallam doon jangale li ci serigne touba jëf kenn mësu ci jëf lu mel non ndax touba bi diir bi ñi and ak mom limi bari bari ab touba musta mëna bind do dem archive ba fekk fa ñu ne la serigne touba bi sangam togn nañ té heure buñ ko togné jëgël nañ té lepp tuwa lum def bind nako waye do dem fenn ci benn bibliothèque ba fekk fa ñu ne la lettre bi tuwa bi yoko don bind diko wax nako mo toñ ba bi ci muju señ imam don ko wax legi gis nga kéro biñu démé ba ci digg geej gi bañ démé ba muñu ñak ba ñoy julli dané na sama bakkan dem amna mag mu ko commencé laaj señ tuwa ne ko bima koy def yéna ko jappé kim tan jappé koy batine mais ma suma ko jappé batine sama ndigalul borom la don def luma ci fekk baxna luma ca fekk baxna waye sama ndigalul borom la mudul wona ñak baña def luma ca fekk nak baxna biñ koy wax mu dal di ñew doomi soxna yi biñ démé ba xamné seen pexé jeexna lu ne def nañ ko té mën ta soti ñu dal di dag seeni pexé dal di tok né kon nak légui li ci seuss moy nañ bayé ak tubaab yi nañ bayé ak bour yi seeni pexé reey na té ñom sakkal nañ ñu bari pexé kon nañ baye boori boori da tambalé jël seeni pex kenn ku nekk di woté ngir bëgg mu ñëw ba ci lat jor mi nga xamantene mo ci muju nga xamantene mbokam la di ku ko jégué ndax mam waran seri mo nekkon ci wayjuram ndax mam waran seri mo nekkon ci kanamam mo nekkon ci wayjuram dal ko tété diko dimbalé diko atel ñu dem ba bour yépp amatuñ pexé lat jor nekkon na jëf sama pexé am da di koy wo tek jamono yoyé moy bi seigne mourad seri nalawé mu woko ne ko kon nak légui dama bëgg li nga xamantene seigne mourad seri yoron nako nga dimbulé ci taxawal ma ci seigne bi buñ ko bindé lettre du ton ba ca ñettel bi lettre khadi ma jaxata ci kala ci ko don jaar ñu ko bind khadi dora seigne touba dora bind ab lettre nak yonne ko khadi ma jaxata kala ne ko ma ngi lay xamal ne la li lay doon lo xamantene lu may man lay doon ndax arté kat bo xamantene day sukkandiko ci yalla di sukkandiko ci yonnati sallallahu ta'ala alayhi wasallam mu nekk ci keur bur diko atel mi ngi melni aw weñ wu dem ci ay ginaaw demal ñu jox lettre ba la jor jang lettre bi khalid ko jang daldi na un yëkëti ab dëndam rëcc la jor ne ko lum doon mu ne ko ah mo ngi koy jëru ko nan ko bayyi fi rek la jor ne ko waxal rek lu man di waxe waxal man mala may digal waxal mu ne ko ah ñu ko tawax de mu ne ko waxal mu ne ko dafa melni neena ab arté kat day ci keuruk bour diko atel mi ngi melni weñ wu dem ci weñ wu tok ci dem wal la jor ne ko yow ngey jor ngey ci sa dañ waxu la dara ndax yow la jappé weñ mi man mu jappé ma demal la kon kay man mala cëppul lu ci pexé mu ne ko li ci pexé day moy li nga xamantene mom la wala fi daan wax deeng ab jangi du teego and bo demé baykat yi xamnañ ko bëri bo xamantene bu wow lay doon té jangé da naka do ko jiddu sax wayé nak boko déggé baykat wét ga man na am li nga soxla wala ko am mu ne ko kon nañ ko def non légui bur yi seen pexé jé mu dess kon nak tuba bi mom nañ jël seen responsabilité légui jël ko yobbu ñu ne kon bur yi nañ ko bayé tuba bi ndax tuba bi mom musu ñoo yobbu kenn mu del ci légui nañ ko bayé mom gis nga waxanté gi mu waxanté tuba bi duñ ci ku deul ndax waxtu wi sori na té ñu wara jang amana dañ ci wax bu tuti rek gis nga bi jaxanté tuba bi ben qasida la bind bo xamanté né qasida bimi waxante tuba bi lum len wax ya jumlatan qad salasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani lamujahid wa sanantumu an al madafi'a indana wa kullu minkum suqilan wa yu'asib wa makhalukum haqqun fa inni abduhu wa qadimu abdullahi wa huwa al hamid wa makhalukum inni ujahidu sabiqun inni li wajhi allahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan qadiman wal muhaimin sahid inni lahu abdun qadimun lin nabi wa huwa al muqaddam wa safihu sa'id tabban li qaumin sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun uffin li qaumin sallasu wa sukuruhum khulfun wa kullun jubbun wa mukabilu akrim bi rabbi lam yuwaqis hum bima kasabu hunna wa huwa suburul majid nimal lisi yahsar ilaha muwahidan wa yarum ma yarda wa bisa jahid lumay waxal yeen ku meuna taxaw na yalla ñett la ñent la dafa am nday ak bay dañ ko jur salté takrib ak sobé lumay taxaw diko waxal yeen ngeen taxaw ni meunatuma dara dama yor ay ngannaay def niko sama mbokk yi doon def diko jihad ak yeen li ngeen wax leppay deug damay jihad waye bokku la jihad gi mbokk yi doon andi de duma yor jasi duma yor ngannaay duma yor dara liba yor moy ci ragal yalla ci lay taxawé yor sama yott ak jass jo xamanteni ci la len di duma yeen ñep ba bu ëllëgé kenn dutu ñame yeengu ñak gu ngeen ñak fayda ak ñak gu ngeen ñak fayda mo taxaw ngeen di taxawal yalla diko ñettel wala ngeen diko wutal moram ba ngeen diko wutal nenn do ñak xam ak ñak wax lu ngeen wara def ak ñak def lu ngeen wara def mo taxaw ngeen di ñettel yalla waye du ba len ci fekk ci li ngeen bëgg bëgg moko li ngeen soxla soxla wu moko té bu ëllëgé wat na ko ci alcorane né dana len dan sama njabot nek ci seen biir dekk ci du ngeen len fa mëna jëgé inni yuqatibu nasara tura lahu bima labda illahi mutara bim waxanté ak ñom lolu ba nopi nak dor na len def len lu len neex wax len lu len neex wétay wi ñëmé na ko té yag na ci waye jamono ngi ñew ci kanam dutuma wédde fu ngeen tuddé sama tour ñëpp tagalé ko seen saboté duñ ko saña bañ waye lolu yakar na kuy dund ci jamono légui ci gis ko fu ngeen tuddé sama tour ñepp tagal ak seen sagoto ñu ngeen ko tané bañ jamono joju ak sinañ ci bo démé li tambulé ci réewi afrique bokk suñ sëriñ bu ba noyalé yag na muy sëriñ murtala yalla nuy ko yalla fayal dem na ba méthode bimu defandiko sax gis nga ko dafa dik ci tuba bi né li len seigne touba dessa defal ngien xam ko kesse diko jeufandiko di louer bire bi touba ak di jeufandiko yef touba sax doy wut len sen yef bop ba bu ëllëgé ngien mom sen bop ba ken dutu len mëna téré dal ba tax mu sak keur seigne touba yi ci aduna bi fo duggu keur seigne touba nga njabotu seigne touba gi leg leg nga gis ku tukki tumu ranké bo démé ñu ubbi le keur seigne touba nga duggu nga xamantene kon dama la jëlal sax di fëkk seeni fenêtre waye legi dafa am ab fenêtre kon xam nga dafa waxon ni dana fëkk seeni fenêtre fokk seeni buntu ngeen rubil ma dugg ci seen njabot legi fokkatul fenêtre yi moy dafa am ay fenêtre ki buntu comme ñepp ndax dekk bo dem legi keur seigne touba nga fa wala daara seigne touba nga fa te bam ko defé waxul dara ludul yeen ñepp kenn kuma top dara amu mu delu wat ci njegal ga mu dor nak ne afawtu joju anil ahda'i turran li wajhi man nafa'uhum li khayri sarmadan laswat fo def leen lu leen neex jegal na leen yeen ñepp ab serigne non la melawat dañ la wara togn bam leer na ne togn nañ la nga jéggelé té yalla tax ndax kenn ku ci nek dang ko wara don ci seigne touba kon seigne murtala bimu diké def ci rôle bu mel nonu domam nek fi mom itam di ci suyé rôle bu mel nonu muy serigne mamour mi ngi wër ci dëkk bi fenn fu ci nek mi ngi fay dem mom itam di dox tank yoyé nako ñepp ñaanal yalla seigne touba agalem ligéyam ba niko seigne murtala don défé mu mané ko sax lu kawé joftam mom itam kon do am solo la wayé yamul fofu kessé ci serigne sa kessé dafa dem ba ci talubi yi nak daal ne ginnaw serigne touba def li nun nak nun kan lan lañ wara jëfëlé serigne touba nak fexé ba défar jikko yi téyé ci gonay yakarna ci le courel daal di juddu nak muy méthode bo xamantene serigne touba ko don def diko def lo serigne ma samba nit ñi di taxaw muy daanu di alu di jël addi di len jox di len tangalal café di len jox ñu dem ba talubi yi dem bitim rew nak ne legi kon li ñuy def moy nañ sos kureel yi qasida yo xamantene dañuy jangati serigne touba rek tax di yëkëti qasidam yi ku ne diko dégg te kenn du ci man dara te qasida yi kat bayi leen ci xel
1: réew muñ koy yëkëté day mujj noy nipp ndax kenn attanuko kenn jenn jëmmi attanuko réew muñ koy yëkëté day mujj noy nipp jenn jëmmu attanuko kon barakallahu señ sam yeena gona yi ngeen andal yëpp ba xel yi jubé tay nacc te ngeen bëgg liggéey señ Touba bokk ndax qasida yi ci liggéey señ Touba ci la bokk te dara fététuko ko fiñ toll ndax señ Touba dengané won na ñett sama dëkk bi di Touba sama doom yi sama qasida yi doomam yi kenn gisatu len nun ñi fi dess nun ñepp ay sat lañ doom kenn gisatuko benen bi ci dess muy Touba ak qasida yi du fi jog mukk mo bisbu set ma wax ko duma ko russa wax ndax dama ci bokk motax ma ñëmé ko wax gis nga jant bu ngeen démé bo xol ba gisatu len ben sëriñ bu jup bu ngeen mëna topit te yaakaruma né dana am ndax señ Touba sagganu bay dem ba du am kuko mëna donn ci kaw suuf señ Touba sagganu non faawu dana am kuko mëna donn ci kaw suuf jant bu démé nak ba gi gisatu len ko aduna yaq ba gisatu len kenn ku bokku ci mom ku len mëna jité qasida yi fi du fi joggé mu ko gis nga nonu mu ko défaré won nonu mu ko défaré won ba jikko yépp rafet motax ñu bëgg ci soñi waat yépp ba ñëpp nañ rafetal jikko yi mo xam kuy kurel la mo kuy xam kuy jakkuy rajas la mo xam kuy jang alcorane la mo xam kenen ku man di jang mo xam même ku nekkul ci kurel yi nañ fexé ba lepp nañ koy rafetal te tekku ci ak talu tekku ci ak njub te tekku ci ak talu bi te jëmmi serigne touba ji niñ ko waxé won légui ne qasdu bobu rek na tax nga diko def moy jëmmi serigne touba ji ak yalla kessé na tax nga diko def bu ci bëgg mu ku ray gis ngay jaagar jaagari ak sumbu yu reuy mune mo man ci kurel ga wala mo man ci nangam bu mu tax nga diko def waye nang ko def te yalla rek tax soko defé kula man di soru day daan ci sufay du la manal dal lan moy jikko ju rafet gi nga xamantene mom la do adam mo la jëfëndiko ndax nonu la ko defele won ay bokkam nonu la ko defele won serigne mbacke bousse ci xam xam bu bare waye serigne mbacke bousse fam do nek difa defere yep ken musufa fek serigne mbacke bousse lulul day jëfëndiko ak talu bem kenn musta fek serigne mbacke bousse fenn lulul day jëfëndiko ak talu bem ak la xam xam bay bare bare lepp lam defal serigne mo ndumbe lepp kenn musuko fek fenn lulul day jëfëndiko ak talu bem lam defar ci mam tiernu ibrahim lepp ken musuko fek fenn lulul day jëfëndiko ak talu bem kon nak seenu talube bu len ko dara yakal na jitu lepp banap su ko defé kurel gog ngeen koy def nak da ngeen di delsi wat ci liggey ba mam tiernu don liggey seigne mbacke bu sa don ko liggey ndax yeena representer seigne touba fi ci bitim rew wara yone jikko ju rafet jo xamanteni jikko ju rafet ji ngeen di yor da na muju mbolo mepp da nañ len top ci jikko ju rafet ndax yeena fi representer seigne touba yeena yaay ambassadeur kon jikko ju rafet joju war ngeen ko lambo mu set benen bi ci dess xamna fi lañuy yam ndax mbolo mi seen yaram xawna tang te waxtu wi xatna barina yeneen yu bëgg def at rek mu jeex nonu ñu leen ko waxe legi mak ñepp nga xamantene serigne touba leen yaral bopam ci li rek lañ nekkon muy mak ñi mbokal ak ñi nga xamantene dañoo degg ab liggeyam te ñew muy mam tiernu ibrahim mam cheikhanta seigne afé seigne mandoumbé seigne balla thioro seigne cheikh thioro seigne mor diara ñi nga xamantene ñom la bokkal ñepp kenn ku ci nek bi nga dikké ci serigne touba bam def ci yow limi def ba paré def la yobbu ci bërem ngay défé lool ba tax aduna bëpp yakarna ci imam don nga ko wax légui waye rôle bi serigne touba suyé ci bir yoon wi bu ko julit ñepp suyé won dé mujj ñeppay bax ndax gis nga da daan défar mak ba mucc ak yaqku mu jël ko santhal ko ab deuk ne ko santhal ab deuk te nek fa tay defare mak moma di defar ñeneen ba kenn ku ci nek defar nga lu upp juroom fukki nit lool nak yakarna bu dajol da fay muju rewmu yep day bax aduna bi yep dañuy bax kenn du tuba te da ngay dañ ci ak reer go xamantene du to ci meuna dug ndax lolu gis nga ko mak ñu seigne touba yaram wala mak mu seigne touba yar yar la amna jikko yu bari yo xamantene do ci bok xolal jikko yu rafet yaqku gim yaqku legi mune su ko netali barki dembu damay setan television ba mut yak retane daf ma japp ma dem ba ci biir joy japp ko dekk africain yi man na ci wax senegal ndax xamna ci lu bari wallahi la sim bis buñu deme ba jaxle di wote ci ko ju rafet dutu ñu wo kurel kat di jang ka ci khasside ñu jang khasside dutu ñu wo mak ñi seigne touba yaron dutu ñu wo njabotu seigne touba gi ñu dem fa waye ay mbeuri lambaki way kat lañuy way lañuy wo ngir bëgg ñu défar jikko yu rafet barki dem kenn ku ci nek gis nga télévision bi amna karawane ñu doon def Casamance ay mbeuri lamb yo xamantene même lamb dañ nek violation mo ci nek di ray ay nit guddé beccëk di sacc yefi jambour ñom lañuy jël na leen dem leen doxi cang jamm wa momu rew nan la jikko yi rafeté nan la nit ñi baxé rew mo xamantene dem na ba ag ci jikko yo xamantene bis bo bëggé waxtaan ak nit ñi ci jikko yu rafet bëgg leena tégaat ci yoonu wujju ay Fatou Gueywal ngay wo ay Coumba Gawla Seck ay luma la muunta wax ñom ngay wo ni leen dañ wax ci diiné nañ wax ci l'islam señ bi tiit jotna liñu señ Touba denkon jox ci jotna señ Serif liggey bu reey la bo xamantene ku nit señ neela woto ndax nit ñi kenn yaqko legi alcorane ji ngeenona fonk ci lamb ji lañ koy foyé qasida señ Touba yi ngeenona fonk ci discothèque ji lañ koy yëkëté qasida señ Touba yi ngeenona fonk ku reeg gi ni ko yëkëti kenn ku ñek di alu ci biir discothèque ji lañ koy yëkëné wala nga dégg way kat bo xamantene nuwaay bu lay jël diko way yobbu ko ci discothèque ñuy nan sangara jigeen ñu sol sal gu gatt ñofay nek frané fa bëbëtte fiñ tollu nak jamono ji ci lool lañ toll wala li nga xamantene Serigne Touba daf ko téré won waxon na né niti aduna yi day ma ng koy wat ci alcorane bis bu ngeen bokké ak ñom seen tedd nga ñi bo liggé da ngeen bokk ak ñom seen torox tanga ñi té fiñ tollu ñi ngi bokk ak ñom seen torox tanga ñi parce que ko ci gis mi ngi wërbeutiku nan lay def moy amna parti bu mbokk bo xamne da ci am mité té politique Afrique gis nañ ne fiñ tollu ni du wax deug moy fen ak warante kessé té kenn ku ci nek daw nga songu jëm xamuñu jaxlé gi la xamuñu ñak gi la xamuñu pauvre gi té moko waral xamuñu nangam nangam serigne bo gis wala talibé bo gis mi ngi daw jëm ci politique bi di ci wax gudé ak becc ak lo xamanté lam cey wax lu yakal do ma damay rek lay do mais du ci wax dara lu jariñ do ma damay ci lañ tollu té serigne touba waxon né ku bokk ak ñom seen tedd nga ji bu yow ma xiyamé da nga bokk ak ñom seen torox tangé ci té ñun gis nañ né li xew légui moy wax lo mun wax lo neur parce que politique bi du politique bo xamanté né manam politique l'islam parce que bu doon politique l'islam do dem mukk ci dik na len ci dekk ne len dana len defal forage mëno yaangi fen fen yi ñu téré won yaang koy def do dem ne len dana len defal ab télé ngir bëgg ñu woté la té mëno li nga man rek ngay wax Sénégal gey ñu nekk nak politique c'est bu fay wax lo man do fal bu fay wax lo man do fal ak ku man di doon bo dé wax lo man do fal kon bobu politique bu féké mo nekk biir Afrique kilifa diiné yi amuñu fulla ju melni jël seeni responsabilité bañi tubab yi nga xamantene ñoo leen gëteul ba parti l'islam mënu fa nek kon jërul ñuy politique parce que buñ politiqué danañ fenn wala ñu war nit ki da fay ñëmé deug bu deug jotté da fay ñëmé kon fiñ tollu liñu wara def moy taxawal ay parti yo xamné parti diiné lay doon yo xamantene ku ci duggu da nga mëna wax deug te da nga mëna dig nit ñi lo xamantene la nga leen di dig da nga ko def way fiñ tollu nak jamono yaqku na yaqku go xamantene kenn mënatu ko wax ba gis nga ko duggu gi mu duggu ci lu ne gis nga ko gure kurelu khasside yi nga xamantene Serigne Touba ko daan deflu di tok diko wax ñu diko def muy aalu di joxe alalam diko def leg leg nga gis kenn ku ci duggu ko xamantene sax kurel ga tok ko ca duggu yaq ak aduna rek ko ci taxa duggu ba tax ñu yaq seenu der ñom te fekk loolu nekkul ci ñom bisu set nga gis ko bisu set nga gis ko leg leg nga gis kilifa diine gi mbax ak juk kep nek ci mom am kilifa am ñuko dar ño xamantene ñako dar kenn baxu ci dara lu bax ñoru len ñu fexé ba yaqal du jeex gu deg becc gis kilifa ak diine go xamantene tamit dara ci lu bax ñoru ko nak day kilifa ak diine way du diine ndax barki dem ma ng ko don wax ne len fi tollu li geuna yomb mom sama classe gi ño geuna yomb moy nekkal doomi serigne way nga don serigne nak mom do ko don no xalaatoko sax way nak nga nek doomi serigne mom yomb na fo tourner fekk fa doomi serigne len way nga gisul serigne nak jafena way fo tourner mom fekk fa doomi serigne nga gis ab talibi jafena way fo tourner nak fekk fa talibi kon lañ doon wax ne ki nga xamantene mo wara faj bis bu woppé rek kay ñew di faju mom day xana bu day axé rek dé ko way du faju mom kon lu ci am solo la denkaane yiñ ci wax moy sëriñ bi dafa mësa bind wax ne qum lil ibadati mata tahsan ala fuqdanha tukfa khururan sahula yasar rajai ihmal wa akhlish niyya wa fariqi tamma wal umniyya talaba minka rabbukal ibada wa minhurumha wajbiban ibada wujudu rabbina tahala ashharu min al isarati allati tumahir fa kullu man harafa billahi al karim fa niyya fihi bi suhudin la yari mune loloy tax do waru ci aduna tay jital yene ndax loloy tax sa yakar deug waye bo ne da nga yakar yalla ba nopi te do jeffe ndigalam do bayyi terem kon sa yakar desena mak motax mune bul beugi mebet yu bari te la ngay mebet do ci def dara ndax beugi moy bir moy mbir mo nopi do def moy di wax dara ba parate do ko def di mebet dara di wax dara ba parate do ko def te la ngay wax na do ci dara kon na ngeen ko moytu ndax sunu borom lim sakku ci yow moy nga jaamu ko rek mom do mo la beug ci yow wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun am benen soxla ci yow benen bu man di don mom mo la ko warlu te mo ci taxaw di ci def sa kem katan bokku na ci li lay dimbulé ci jaamu gogou nak saxal baña am ben tak tak ci sa bir baña yene kenn lu bon baña waxal kenn lu ñaaw li nga yene sa bop nga yene ko sa ñepp warmal ndaw ñi warmal mag ñi ko wara yeureum nga yeureum ko loolu mo lay taxaw meuna mucc ba bu ëllëgé bo démé ci señ borom mu jox la ci xéewal yi lu jeex bu mu ko benen bi ci dess mo ay wax ne alayka ya mukhtaru bi taqwa maha ifsari tahati tahus manafi'a wa qaddimil ukhra ala dunya tanalil fawsa wal amana fi yawmil wajh wa halam bi anna al qul da fil jinani yunsika ma madda min al hawa wala tubali bi siwa ma yanfu inda ilaika wadah ma yardaw mu waxon ko kuñuy wax señ mukhtar muneko te ragal yalla moy jëf ndigal bayyi téré tay bari jëf yu bax lolo tax nga bari ay njariñ tay jital al-akhirah ci aduna ndax lolo tax nga taxé ëlëk té moy tax nga am kuruti ëlëk sax gi ngay sax ci ndigal muneko sax gi ngay sax ci aljana bu ëlëgé mo lay faté lolo wéyun ci aduna lila nakari won ci aduna lepp sax gi ngay sax ci aduna bu ëlëgé mo la koy faté lolo bo leugé nga mëna sax ci adina ba ci al-akhirah ci aljana ba am fa ndariñ lo xamantene dana kawé ndariñ yépp al-istiqalu bil fara'id maha qabl siwaha wajiban qad waqaha ba'd al-fara'id tajihu al-sunnah maha nawafil li salik uftuna muné ko nak do ci tek nawafilay té moy nga jital farata yi do ci tek nafilay lepp lo xamantene suñu borom dako bëgg tammi farata ci yow nang koy jital do ci tek nafilay ndax waman bi khayri tahati ramal jinan murtaji safri fa mahjubun bil jinan li an kullu raqibin ila lahsa sarhin fala budalahu min tiya fa kullu man an tahati llahi saqal fa tarkuhu al yaqwa isma asad fa kullu man talaba ridwanul wara bi sukhti rabbih fa qumrun sukara fa laysa yughni karidal khalqi isa lam tarub mawlaka fahid an sa liza mune kep ko xamne yaangi sakku aljana ci luddul ngay top yalla te yaakar te yaakar ne da nga ko am te yaakar ne da nga am sa xol dana leer ndax bala kenn meuna go day fekk mu farlu ci mbay ba ñeuk lepp lo xamne day galankor ci top suñu borom bayiko mo geul kep kuy top bëgg nit ñi bay merlo yalla ab dof la ndax lolu duko jariñ dara te bu gëreum lo wul yalla bu ëllëgé yalla dana ko merlo mune am dan liman qat aw jaba suala ala lisina karihu dalala musalliyan ala rasuli ahmada wa alihi wa sahbihi sabil huda hasa wa ya adam ya muridu in kunta nura rabbina turidu fadum ala ibadati arrahmani wala takun min abidin niswani kun mutaanisan bi rabbikal ajib wa tamisan ridwanuhu takun najib wadum ala al ikhlasi wal mujahada bi nafsi dahran fatanala fahida wala takun multafitan ila lima lam yajib qalbuka ila rabbis sama wa kullu ma yahulu bayna rabbika wa baynahu fatru tafuqa khayruka wa nusbi rabbika wa mil ilayhi wa taqihi wa takilna alayhi daneko yow adama ge señ adama ge lako denko bo beuge leeru yalla del jaamu yalla te bul bokku ci ñi jaamu jigen ñi del jaamu yalla te bul bokku ci ñi jaamu jigen suñ mbokk jigen ñu ngi jéggul waat bu baaxa ba xamna la tax señ bi diko wax du la ñepp yaakar deug moy ko xamantene yaakar na am xelam jigen rek ci nek dara ci jaamu yalla nekut ci mom te moy nañ ñen bakke won moy fooki chaxan rek la yaakar ne mom moy ligeyam bisu set ci lay xeye ci lay xey mu ne ko kon del jaamu yalla te bul jaamu jigen del wetliko sa borom te wuti ngeureumam andak di selal te jihante ak sa bakkan bul def ci sa xol lulul lulay jeme ci yalla lepp lo xamne day dox sa digge sa borom bayiko te wëru ci yalla te ragal ko te wakirlu ci mom amna benen bu mu waxon seigne ahmadou diop dafa waxon ne ko ya ayyuhal muridu in rajahta fa taqi khaliqaka haythu kunta wala tukasiril hadisa wal karra wal akla washruba wa hasiril wara wa haythu ma jusitalil fuduli famin li sikri rabbikal jalil la tarju aw taqfa siwa mawlaka faskuruhu hina lil huda hadaka wa in tamil li ghayrihi min al watar fa anta sharmadan tulasimu dara wala tasir li watarin lil umara al jairina ابدا والوسرا اسكل من ساركهم في حسيم ساركهم يوم الجزاء في سليم دانيكو بو ديلو فو مانا نيك نغا راغال يالا تي بول باريل اي واخ اكي نلاو اك ليك اك نان نغاي مويتو نيت ني بو باخ ساسو لا بغي خيت جيميلا سي اي تياخان داوال ديم سي تود يالا بول ياكار بول راغال كورول يالا نغاي سانت فو تولو تي داغاي سانت فو تولو تي تك ci tek gim la tek ci yoonu djub sa jo jeme ci kurul yalla ngir aajo lor rek nga ci jele bul dem ci jenn bour wala jenn jaraf ngir aajo ndax kep ku bok ak ñom sen tedd ngay addu nga ji da nga bok ak ñom sen tedd ngay yalla akhira sen torox tay yalla akhira ku bok ak ñom sen tedd ngay addu na ji da nga bok ak ñom sen torox tay yalla akhira kon politique biñ doon wax legi amu guñ raison pour def ko benen bi ci def seigne massamba kan lako denkon mo xone ko minni salamun ila man nuruhu sahara ata qadal ibtiqahi dini mutahira khili al kanini man qad qila in lahu jasban ila allah ata qalbuhu bara hadha wa yaqilukum bil amri muntasilan wala tasal an nawahi allah munsajira fa in kull maqamin fawqahu rutab ahlaf nafsaka jahidan wastabira wala takun li kalamin nas multafitan بل سر الى الله لا تصرف لهم نصرا فان اتتك من الرحمن نعمته فاشكر وكن للاسى والبؤس ملتبرا وهلم بان التفاتا للورى حجب بين المريد وبين الله فافتكرا وهلم باني لا انساك في طلبي لك صلاح من الواهب والبصرا دانكو ماغي لاي نويو يوم ميغا خامني ساك لير دا باري باغا سيت ويتش غير توب غو توب دين يوم سما خريت بيني واخني yalla da ko xajulul ci bopam da ci xajulul kenn ci bopam ba muju xolam nangu li la lay denk del top ndigal yalla yi tay daw ay terem ndax maqama muné amna mu ko fété kaw del jihanté sa bakkan tay muñ te bul diglu wax nit ñi doxal rek jëm ci yalla te bu len gessu sa su la yalla defalé xéewal sant ko bo amé aw gis nga muñ ko gessu bi ndef yi ci dara nak ay kiray la yoy dox day dox sa digënté ak sa borom moy bisu set nga nan ñing may wax dara wala ñi ngi def dara ba tax na ngoto def dara kan kenn ku ci nek da nga wara dox rek jëm ci yalla ñaari lettre yi ñi mujjé li tax ñu diko mujjé dañu bëgg yoonu señ touba wi dara luy lëndam du ci am ndax li ñuy wax ni moko bind yu ci bari bo démé ci maj mu xabi señ abdoul hadd defon dang ko ci fekk kon wax ju leer la jo xamantene wax señ touba la gis nga señ touba dafa ragalul woon ku yalla bind suñu borom kessé la ragalon motax no massan di mel lam yaakar ne bu la ci tégué ci ak njub da nga jubanti ko dalay tek ci njub bob motax ragalul won kenn ak ku man di don ak maqama bo man di am serigne touba musta gis li xew legi serigne fallu serigne touba musuko gis serigne danako sagarem borom xaliss ñewna du tutal ñeneen ñi ci dess mom rek lay am soxla jamanti budul jeex fat ko ci neegi biir ya talube bi doon mouride du def ngir jalla nga fatte ko bo borom xaliss bi dem serigne touba musta nango jeufandiko lool nit ki am xam xam mu yaral ko bopam bam tege ci ak njub du ko ragal ci sen sa ci wenn waxtu lam ko wara digal dana ko digal mo xam mu bayiko ak mu top ko la yamale waye lam dox digantem ak yalla dana ko lettre bi kim ko bindon mo jur sama way jur muy mam tierno ibrahim mom lako bindon su fekkon tane amna kenn ku mu wurta wax dara du bind mam tierno ibrahim ab lettre diko wax dara ndax mam tierno ibrahim moko yoral ay njabotam bam delsi mu bok ak mom wenn way jur mu yar ko denk ko njabot gi bam delusi mu liggey ci liggey bam ci aksi te teewul bam aksi bam koy bindu lettre lum ko wax wasiyatun tukassirul hataya likulli man yattanibul hataya aussi ka bil ilmi wa bil ahmali ma ta'addu bi alal kamali nasif fuadaka anil adrani takun muhaddaman alal aqrani sulli li ikhwanika lin nasiha tanju min al bukhda'i wal fadiha rummi tawaduha likulli muslimin tanju bila taradudin min sulami isa ataka addu di kitabi فكريم الكتاب بالمتاني لين لسانك وقلبك مهان للمؤمنين خير خير تجمعها ناديتك اليوم بإبراهيم هل فتن ينفه وتفهم أوصيك بصبري وبالإخلاص لوجه من لي جاد بالقلاص سلام في الجلال والإكرام على النبي درجة الكرام دانيكو لما لي بغا دنك دنكان لا بو خامني كيب كوي تيت اي نياوتيف دا نا بارين ساي ماي ماغي لي دنك خام خام اك جيفه اك تيغينو سام خول نانغاكو سيتال تي اي تاك تاك كون داغا جيتو ساك ماس دير توروخلو تي ساي موك غير لابيري لين كون داغا موتو تي اك مبانيال اك غاتي سا ديغانتي اك نيو دير توروخلو تي جولين ييب kon da nga muccu ci ay leundam sa soko gisse sama mbind mi nga ko teral tout saw lamine de ko noyel ak sa xol ci julit yeb kon da nga bolé ngeen gi yiw ma ngi lay wote ci sa tour te moy ibrahima dila wax ne kep ko xamne boko xamalé mu jarign ko xamal ko batay lim boko xamalé mu xamal lettre bi yakarna ku deg arab te diko jang seigne fallu ñom xamnañ ci lu bare bare kuy ragal nit doko ko wax legi nak jamono ji ñu tollu ni ken ñeme tuta diglé ndax lo wax ñu ne señ diiw la wax nangama tax mu di ko wala di wako mom te fekk diiw mañ koy momal neekut ci mom lool barki dembu amna waxtaan wuñ ci wax mané len kep ko xamantene dem nga bañi wax wax jo xamantene wax ju ñaaw la nga di ko momalé sepp sëriñ bay bo mu wuti benen sëriñ ndax respecté wo sepp sëriñ te sëriñ bobu jëre tut top ndax bu fekke lu ñëkëti ci kaddu gu ñaaw nga yaakaar sepp sëriñ ko mom bobu sëriñ dem wuti benen sëriñ parce que sëriñ du rafet rek lañ wara xol ci mom kon talubi bi numuy déggé wax ju ñaaw di ko momalé sëriñam benen bi ci dess muy bu am solo bo xamantene cheikh ibrahim lako bindo muy lettre bu am solo bo xamantene wallahi alhasim bu ko nit ñi xamone te top lim andi won ci serigne touba ñeppay muccu bu ñepp xamone cheikh ibrahim la wax te top lim andi won ci serigne touba ñeppay muccu kenn do am gatch ëlëk kep ko xamone lim andi ci keur serigne touba wallahi alhasim man na defar murid yeb alquran amna fo demé bo demé ci bir amna fu wax nan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum salikum khairun lakum wallahi la ci nit ñi buñ xamoon jihad ak seen bakkan bi nosko ba mëna top ci nit dutu ñu am alal dutu ñu am dara mo gën luñ mënon di def lu dul lool cheikh ibrahim luñ defoon lu dul lool cheikh ibrahim amut dom amut soxna amut alal amul lenn lu seigne touba bëgg mu def bëggul dara ci bopam ku man lool daayira yi ñi def sax liñ ci laaj da ngay xajo buñ ne daayira norwest bi ñu ngi organiser tay magal gi 100 euro wala 200 euro lañ laaj nga na gaay seen laaj yi dafa bari man 50 la yor cheikh ibrahim daan joxe lepp mom top du yor dara bu seigne touba waxe amatu xal ya amatu luñ ci xal ya jog jëfé rek ci ko xamantene doomi bur nga di nit ku jang diine ba gën ko dégg ñëpp ba bind ci ay li ay téré yo xamanteni ñepp mën nañ ko jëfëndiko nga dig nit non lañ ko mëna jappé seigne touba du nit waye buñ ci dé wax pour bëgg nit ñi xam loolu lañ koy mëna jappé nga dig sa nit ko xamanteni dafa yor ay soxna di yor ay doom nek ak yow nga nango wacce sa daraja wacce sa lepp bu toggé ci kaw nga tok ci suuf buy wax do wax bu la yone nga dem di wuyu aw santam di yëkkat sa alal diko jox di yëkkat sa njabot diko jox jamono yam koy def bobu yombul te kenn mënu ko kon kenn ku ci nek xamna ne cër bi am ci seigne touba wu kon koku nima waxe ci mam cernu bi day bi nga xamantene mo jur sama way juru gor non lay waxe ci mom seigne touba bam koy bindu lettre lum ko wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa minni ilayka ayyuhal qulamul qadim ibrahim fal سلام يطلب لك من الله تعالى خير الدنيا والآخرة فمتى رأيت كتابي هذا فتب إلى الله توبة نصوحا فإنه الغفور الرحيم ومر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلى على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دانكو ياو سما ياو سما نغورسي ماغي لاي نويو té lay ñaanal yiwu aduna ak alakhirah nañ bayyi xel baxa bax wax ji dafa am solo ku seigne touba nan sama ngor ci do nit ku daw lool nit ki da fay am gis gis seigne touba kumuy dem bay jakarlo ak yow nangula bolé ci bopam né la sama ngor ci do to nit ku daw té dané ko sama ngor ci sa so gisé sama mbind mi toubal toubal tour ku sel delu ci yalla ndax moy djegalé kat bi té moy yërem té nga digal sa ñoñ ñuy julli té nga muñ ko lajuma la wërsek yalla moy wërsegalé mo am katan lajuma la ci library gi ak pay yalla momay fay wallahi lasim li ku yor talibé bu cheikh ibra bu mel cheikh ibra bo ragalé nit do ko ko wax gis nga serigne touba lettre yi nga xamantene don nako bind té diko bind ñi ses ci mom bo démon tay dañ ci tan yi andi ko ci waye lettre yi bari na ñi bok ak ñom ñepp kenn ku ci nek danaka am nga lettre bu melni bo démé ci serigne mor diar am nako serigne afi am nako serigne balla thioro am nako serigne cheikh am nako serigne mbacke bouzou serigne mandoumbe serigne issa jenn ñepp ku ne am nako ko dem ci mom am na lettre bu melni kon koku regalul won kenn kon sama mbokk yi nga xamantene yeenay sama mbokk yi kon yi nga xamantene yeenay sama mbokk serigne yeenay sama mbokk serigne tama sañ ñen ko wax xayna ñi di sama rak ñi di sama jarbat ak ñi di taw serigne murtala ben kon sañ na ko ko wax mom kon nañ wëlbeutiku wat dello wat talubi ci jangalem serigne touba ndax ñepp mëna mucc xamna waxtu wi xatna te yitte yi bari nak ben warafal bu ndaw rek ci lañuy teunk mu jeex gis nga serigne moussa kami ko xam deug deug bam deme bay tej motax waxam jëm ko wax di wax reuy yo xamantene kenn ku ci nek war na ci baye xel bam deme bay jeexal niko tubab yi gise won niko bur yi gise won niko mbokk yi gise won niko domi soxna yi gise won mu taxaw nak ne len kay len ma jangal len nak waraf bi ngeen don gis nan la ko nar yi gise won nan la ko ñepp gise won kay len nak ma wax len moy kan dal ci def topando serigne touba dafa woy ben khasside go xamantene tahmis la ko tuddé mu woy ben tahmis def ko ci wolof ni serigne touba teugé tahmis non la ko teugé mu dal tambalé su ngeen diglu won tay ji nu lay biiré ga yu bax yina ay wolof baxul té reydé sewal ku bax ku reey bay damo neegum ndayam ba bayam bu bax nu sew tay damo cheikh bamba ngir mo fi xoti bax té mo fi wolof bo xamné yaaram ya am ci ko dañuy fedd leti ak tiant ngir bamba mo no may nu djeblu and ak mom ndé kon légui no ngi moy ndé yéfer yi ak nafiq yaangi di moy di wéy té no ngi ci l'islam nun di waré ka saddi woy ba far no ngi wax lo xamné yaaram ya waxti ko ak tiant warna jam yalla né faskuro tiantay waral ndol len da ngeen melni ñuy gëro muñ warna bëpp jam yalla né fasbiro daw jëm ci yalla gën yalla né infiro ku daw sant muñ am lol suñu naw la am ci ko mune man njamme fasna yene ngoy ci ahmada donay khairu khalqillah ahni muhammada te doylo ko walif lepp di xeyntu lamada digal yam fa ndo talif yi tay tag ahmada ku koy yoxamal ne len ko man mangi japp ko te def werakanam wo damay way di werweri di bolé tag ak joy mbir ma saxol di werweri sumay bëgg mis rongo ñi far yul di ciorciori sama naw di dox sa fit wi jaxan di ferferi ma def waju wet jo xamne wetal wa raw nako waye waxal gaay yi may gotté ka soufel ci ay tagam ne len innakum humyun wasumun mahal bëggam melaw gumba sam ci gaay yi ñaccer yi bu len gëlem xeller yi jëbbal len serigne bamba seeni tu du mo gën palamtuy lambtuy wey ba tekki ko way kat bada way mustafa mut la jomba way ku koy jomba way buntam lañuy tej ba dootu wey te man ndamme geej gi ni mi duuso ci mahna yi la ko fay li ngeen di wolof mo te ma def koy arab yu reey te bab may wolof su bepp yaram bu gerti ko bu yawmal qiyamé bab arab pouk reey waxam dana wax serigne touba lu tax bab arab be dem
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

jaamuluñu kenn yàlla, waaye seen bopp lañuy jaamul yàlla. Kon jaamu leen yàlla te bu leen def. Safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala. Sëriñ Bamba nee na dos pire mooy ki bëgg àjjana, jàpp ne dana ko am, jàpp ne sax mu ngi ci loxo mu téye te nanguwutu jaamu yàlla. Dellu waxaat ne rajau jannatin bila taatin bi sunnati lmaaxi xururun yaati. Moo tax Sëriñ Touba waxoon ni ñaar ku ko bëgg seeti ko feneen, man Ahmadu awuma ko diggéewuma ko. Àjjana gu ànd ak jaamu yàlla ak taraanga ju ànd ak nangoo sol. Moo tax Sëriñ Touba nee na yar mënta ñàkk. Ku ci am koo war a yar te yaroo ko, joxe woo fu ñu ko yare, àdduna dana ko yar. Bu ko àdduna yarut, bàmmeel yar ko, te ku bàmmeel yar dana yaru. Moo tax ma wax ni ab yar li tax amul moroom day tax a gën fa say moroom, tey tax a gën fa sa boroom. Ku la yarul rek la nax. Ku la mayoo ni junni it te jàpp lu yar may la it, léegi nga gis junni yarot boroomub yar for ko tasex. Amub yaray tax ñu jël nit teg ca kaw di ko naw, ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw. Jaayal sa àddina jëppit jënde àjjana yow, jaayub yaree di jëndeb yarta dal di yaru. Sëriñ Touba nee na gudd gi lu gudd la, bu leen ko gàttal ciy nelaw. Bëccëg bi it lu sell la, bu leen ko nëxal ciy moy. Sunu borom wax ni kaanu qalilan min allayli ma yahjauna. Moo tax Sëriñ Mbaye Diakhaté wax ni yow mii nelaw te xamoo say mbir na ngay nelawee, yow mii nelaw te xamoo sag mujj na ngay nelawee, yow mii nelaw te xamoo bis pinc boo fa layoo da nga yayam dañu la yay moo na ngay nelawee, yow mii nelaw ak a xunnee kay xaran te xamoo na ngay doxee kon siraati moo na ngay nelawee, yow mii nelaw guddi jëm waxtu fajar te xamoo naaree ki àjjana foofay jëm na ngay nelawee. Sëriñ Touba mas naa wax Sëriñ Malick Ndiaye nel ñëpp ñu julli seefi takusaan ba musal ma leen ni masam wax mbooloo mi ndax ñëpp ñëw nañu, mu ne ko ñu ëpp ñëw nañ. Daan ni maa leen woowoon di leen yëgal ni yàgg diw ma fi gàtt mag tànk, waaye jëf naa ngeen gis, wax naa ngeen dégg, bind naa ba fi, wooteleoo nañu ma woote naa. Ñi wuy si wàcc nañ maa ci des, ñi wuy si wul wàcc naa ñoo ci des. Waaye dinaa leen digal ndax yéen a ngi jëm ci mujj jamono joo xam ni juróom yii moo ci tax a mucc. Bi ci njëkk mooy noppi, ñaareel ba di jekki, ñetteel ba jaamu yàlla, ñeenteel ba liggéey, juróomeel ba loo am doyloo ko. Defe naa ne juróom yi ku ci tënku sa lépp mën naa yëwen àdduna ak àlaaxira. Sëriñ Touba am na ku mu mas a wax seex mu ne ko Mbacke, mu ne ko ñun de ku jub ku ne may sa bàyyi, ku dëng nag xamuñu ci moom dara. Moo tax Cheikh Abdoulhad Mbacke am na jëmm ju ma sañoo ci moom, ni ko damaa bëgg a mucc wér gudd fan dem àjjana. Cheikh Abdoulhad daa di jël këyit dar ko ci bindal baatu Hudan, ni ko demal ci kulataani ci njàngum arab mu tekkil la ko. Ba mu àggee jox ko ko tane ci wàllu xam-xam, mu ne ko Cheikh Abdoulhad nee na baat bii de boo ci saxee da nga mucc wér gudd fan dem àjjana. Sëriñ Touba mas naa fabloo Sëriñ Sohaybu ay peñu suukar muy yu bari taxaw a diis, am ci taalibe yi ku jub nar koo jàppale ca loola. Sëriñ bi tere ko ni ko kenn daa mënta jariñu ci man te liggéeyu lu ma. Kon loolu mooy la Sëriñ bi wax ci nëhju waxlam bi annal majda laa yanaalu ilaa bi qadril kadbi fii maa qaaluu. Sëriñ Touba nee na na ngeen am kilifa tey nangu mu yilif leen. Yàlla xamal na ma ci loo xam ni su ma ko mënoon jëmm ji lañuy xaaj ñaar, jenn ji yilif ji fi des. Kilifa nag mooy ku lay digal di la tere. Li tax mu am solo mooy xelum doomu aadama matul, waaye kilifa yu bari ñooy jaxase seen i kër ndax jiital rakk ngir alal, ginnaawal magam ngir néew dooleem ci wàllu wërsëg. Bu rakk di nelaw doo ko ñemee yee, bu tardee añ nga may ko, kuy génn tàggu ko, magam ni ci kër gi nga xañ ko loolu lépp ngir xeeb ko. Te mën naa am sax amul alal waaye jikko ja rafet na, fonk na la, yërëm na la, yow mii kilifaam xam na yaay kan.

ta bo deme borom alal ja di rakam lo bañ ci kër ga ñëmé nako waye do wax ngir la muy jëf te kër ga yow kilifa bu sa kër tassé ya ko tass waye nak ñi melni man xammi wuñu ki leen di digël ak ki leen di duggal ndax serigne moussa ka da wax ni waye wolof digël ko ak duggal ko xammi wu ko begël ko ak mbugal ko suñu dajé ke leen mbugal sukkal ko suñu dajé ke leen digël sikkal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni la yablughanni ahadun min ashabi an ahadin say'an fa inni ahabbu an akhruja ilaykum fa ana salimu sadri sallallahu alayhi wasallam dada wax nan ma ken wax ci ken dara dama bëgg fuma tabé seen biir doon ko feex deun manam buma ken jaxé ken nga jangé ci ni khalifa gune warta doon ben nop ndax bis bu nga gis ku jégué khalifa ba nopi diko jaxé njabotam giko gëna amal jariñ ngir gën ko bëgg jégué mom ta mom khalifa ga xamu ci dara lolu nak amna ci mbolo mo gis amna ci société yi amna ci daayira yi amna ci kër sëriñ ci amna ci palay yi mbolo mo gis ñu dajalo amna ca ñoñ ñu gëna jégué ñoy jaxassé ngir bëgg jarñu ci kilifa ga te kilifa ga loolu mëna ko ump kon dal kilifa déglul ñëpp ndax ya jabotu ñëpp waye nak bu déggal ñëpp ngir amna ño xamni bo leen déggalé sa kertas ndax amna ko xamni jaxassé rek moko taxu juk ak bëgg la jégué donte amul la ñariñ ngir yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yadkhulul jannata namamun yoonentibi neena abram baaj du dugg mukk aljana serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg te gën ci bëgg ñett bëgg ak gëna bëgg da nuro nak way bokut ñett yi bëgg sunu borom bëgg na koy jaamu yalla bëgg na koy jëfé xam xam bëgg na ko tabé ñett yi sunu borom gëna bëgg bi ci ñëk ñi jaamu yalla ñëpp yalla bëgg na leen waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg borom xam xam yépp yalla bëgg na leen waye borom xam xam bu woyof la gëna bëgg bu amul dara ci reuy ñi tabé ñëpp suñu borom bëgg na leen waye ku neew doole ba nopi ta tabé la gëna bëgg bis bu nekk nga gis ko xam lam yor mënu ci def dara waye fu ñu ko laaje mu joxe di xaar leen ñu tabé

حميدا أنا للقلب خالق الورى وزير الملك

يقول ci sunu tol tol yiñu wesso ak yiñu jëm ak fiñu toll bu ñepp awul yoon wi ñeen awé tam noru non sun borom mom moy dogal kenn ku ne waxuma la sax mbolo mi bari bari ay milliards kenn ku ne sun borom mo dogal mun mi sak mo dogal teul ni ngay doxé ñun ñep no bokk lool way ginaaw sëriñ bi nak dafa am lim bëgg lu mu bëgg borom defal ko ko faw muy am kurel bo xamné dañ ko mëne nim ko bëggé dara ko nim ko bëggé muy genn ci sa bop genn ci say bok genn ci nit ñi sa jublu gep li sëriñ bi ta yalla tax lool mom alhamdullahi rabbil alamin mo andi jotaay bi ndax yombul waye sunu borom lu mu yombal mu yomb li ngeen am day tawfiq juray rek ndax señ bi mu nta ñak mu nu ko ñak te lu mu bëgg borom defal ko ko mu ngeen am tawfiq nak mëna nekk mandarga mom mëna wacc sa bop wacc lepp sa xemem def bepp sa bëgg bëgg yépp sa yéene yépp sa jublu gépp ci sëriñ bi téra tax loolu loolu yépp sëriñ bi yéene na ko ñépp te xam naa ne faggu na ko diggum ak boromam nak dox yoonu biir day am dox yoonu bitti day am dox saay si lim ci bëgg yi moom la ko boroom defal ci yéen kuréel boo xam ne day génn ci lépp génn ci boppam génn ci lépp génn ci ñépp ne ci sëriñ bi loolu xëy na yombul sax waaye mandarga bi mën naa am kon ni ko sëriñ bi bëggee ci diggam ak boroom loolu tey munta ñàkk munta ñàkk bu ñëpp masi wul ci sóobu woowu yoon itam du mën a ñàkk ñu sóobu ci woowu yoon di ñoo xam ne xaasi sëriñ bi la ñuy doon ndax nu ko bëggee suñ borom defal ko ndax mu tëlewul dara kon sant leen bu baax tawfiq rek leen ko may waaw liñ ci li ci xel mën a xam bët mën ci tegu man koo xalaat foofu rek la ñuy waxee sant leen yàlla bu baax tawfiq juré rek leen ko may te tawfiq rek a fi nekk tawfiq juré yi moom moom la saxaa bu tursul amoon te borom jóg borom mi ngi fii te du fi jóg mukk ku ko soob mu boole la ci tawfiq juré rek ngeen am moo leen may lii ngeen muy sëriñ bi lu mu bëgg digg ma boroom boroom defal ko ko kon
doxé

dëgël ñepp képp ko xamné xalaat nga sa digënté sa borom xalaat sëriñ bi digëm ak borom sëriñ bi na ci sa xol ñepp ñepp ñu ngi ci biir waye nak faaw muy woné muy woné ni mu bëgg ko gëna doxé faaw say si say faaw mu faaw am faaw mu am sayr o xala dañ ci mëna tek bëtt kon nak sëñ bi mom yulti ñepp ko tax jokk ben yitté la mom muy borom mom lu mu ci doli yene jam yi ñu xam seen borom yene jam yi jëm ci seen borom kon nak ngeen san na ngeen gëna sant mu sant le len te ñun ñepp nak ñu and ko gën ni ko sëriñ bi bëggé ku yalla dogal tok fa ci amna ba nopi ku yalla dogal nak yalla sun bo ngam am tawfiq bokku ci sëriñ bi bo ngay sant yalla té la yalla sun bo fétalé la nga ci man lepp ci lu bax nga di ko def liggéeyal ko sëriñ bi te xam ne tawfiq ji moom am na ba noppi waxuma sax ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ bi waaye tawfiq sëriñ bi yaa suna lool ndax sun moom tawfiq sun moom moom tawfiq waaye yimul fenn waaye mel ne tawfiq ji itam lam la ci sëriñ bi féete woo kooku moom yemul fenn kon tawfiq sëriñ bi yemul fenn yaatu na lool moom ñépp ñoo ngi ci biir kon nag li ci am solo moo di rek kenn ku ne ci ñun góorgóorlu bu baax bañ am génn bëgg lu bëggu sëriñ bi ñépp loolu mooy suñu wartif ku dund ma xaqul jinn wal ins ila la yaabuduuni képp kuy dund rek moom yaa ngi dund di yaawu suñu borom kon la ci am solo rek nga xam loolu xam ne jaamu suñu borom nga la nga ca mën ci njàmm nga lépp sa kém kattan yaa ngi koy def loolu mooy liggéey sëriñ bi doon liggéeyal yonent bi boole koog neneen na mu war a jàmm boroom
jamo kon li ci am solo rek modi soobu gi ñepp kenn ku ne ci ñu na soobu rek na djublu serigne bi na soobu rek

ko sunu borom doy na sëkk te mi ngi anam bi ñëwee ba taxi bañ dalal suñ fiñ dalal suñ kooku ñëw na sax di ko laajal suñ bi leeral ko la tax mu wax ko loola ndar googu mu am fa ak diir waaye daj fa coono yi mett nag suñ bi lam ca daj ca jëdal sa kuru xatuuf dafa wax ne du ma ko wax ndax du ay teggin ci sama diggante ak sama borom may tudd coono yi te lépp nag tarbiyee gu ma suñu borom doon tarbiyee la li am solo nag mooy li ñuy wax ci jaar-jaar si lu ngàttak lu mu ñëw ñu am nañ si jàngal nun nun waxtu mu nekk bu ñuy liggéeyal suñ tubaab ba ab coono dal ni dañuy bàyyi liggéey boole koog di jàmbat moom nag coono yi dafa daan dolli ak gën a bëgg boromam ak gën a sax ci liggéey diir ba mu fa def ba mu ñëwee lañ leen doon signaloo ñëpp xam ne duñ fa def lu bon duñ fa def dara lépp ci yow rek la ñuy jëm waaye nag góor ñaa jigéen ñi dañ fa jaxasoo foofu laa ko gis suñ ne xam ngeen fa ngeen ko doon defe ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa féeti woon kaw nañ ko tonni te dem soo tuuri ko te lu mujj tey bu ma gisati loolu li la wax keroog masnaam boo xam ne ku ñu wax sëñ Abdoulaye Diop Kalsan sëñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne sëñ bi da ci ànd kenn ku leen naan diw sàngam demal na nga war diw sàngam demal na nga war suñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi aljana daal di jóg dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal leen tegaat ci yow loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam sëñ Touba moom lu waay yeewu yeewu mënoo koo nax waaye loo dof def du la nax lu waay yeewu yeewu mënoo nax sëriñ bi waaye loo dof def du ko ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci yow yow kenn mës ñëw ci moom li ma naan sëñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam tey teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam mooy la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fékkul mën a dem ba ca moom nuñ koy defee loolu nuñ koy amee buñ ko bëggee am waaye bu ne da lay teg ci yoon boo ko mën a amee am na ku ñu wax sëñ Alassane Dir kista bu gudd la sëñ Alassane Dir daa jógee Dakar ñëw indi asaka ci sëriñ bi bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox sëñ ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar da nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal la ko ba mu demee def noona daal di jëlaat ñeenti téeméer indiwaat ko ci sëriñ bi ne ko lii moom addiye la dama am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am sëriñ bi ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dana dem ko am mu ne ko li may wax kay du lu xaraam ba ci njëkk mooy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay sëriñ ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dana ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenu ñàq la ñuy dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci boo ci amee dem dana baax mu ne ko loolu koy mën naa ko sëñ bi ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko damaa bëgg itam su ma faatoo def àjjana mu ne ko da ngay seet li yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo da nga tabbi àjjana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar sëñ bi ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njëgg ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko sëñ bi ne ko booy jaay daa am àq suñu borom yu ciy war muy àq wayjur ak asaka ak sarax yu mel noonu boo ko dul génne day gaaw a bari su baree da ngay jayu su jayoo nga jeel soo jayoo da ngay jeel soo jeelee jooy soo jeeyee tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jébbulu julli joxe jannatu rek mooy fee kon moom léppam da ko daan leeral boo mas a loo ñëw wax ko mu teg la ci yoon daa am ku ñëw ci moom ne ko man day mbàkk damay liggéey te mel ne liggéey bi damaa jigut ma bëgg nga ñaanal ma mën a am dara daa mel ne dama mënta am dara sëñ bi ne ko man ngaa bind mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko sëñ bi ne ko foddal masque ak lonk bi mooy tàllal masque lonk mu tàllal ko sëñ bi ne ko jàng ko mu jàng ko muy may sëñ bi ne ko yoonu ama ngoo ko saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu mu di jàmbale mu leer mu gàtt bari waanu lu nit di jàmbat te mooy gu muy may yàlla moo ko waral ndax ab julit lépp lu muy def ci diggante ma borom su ko boroomam su fekkente ne yàlla nangu na ak njulitam dana ko ko wan ci alalam mbaa mu wan ko ko ci njabootam.

0: ni mana defare nit rek ni mana defare nit ci teunk ruh bu defaro la koy misal moy xol bi defaro xolit ak defarom la koy misal moy comportement nit ki nit ki comportement ci nga xamé né yorna xol bu defaro yalna yorna ruh bu defaro motax señ bakki bu sone won rabba qulubana qulubana wa ajsamana sunu biir sunu biti la señ tuba defar lolu kon moy melaw melaw magi mouride yi di melaw mouride sadiq tarbi gogu señ tuba dan def nak defare defaro dako dako def ci qasaid yi dako def ci qasaid yi motax mo xon señ balla fala jeng nek ko ma yabalati ci yow jox ko khasir gi mou diko jang ta boba ñam da yabal ci mom moy ñu bëgg defaru te amut jotu def ca ñom amatu ko muy tan ci ñimu defar leen ca yabal mune kon kuma yabal ci yow jox ko jaalibatul maraqib gis nga bam fi bam yi bëgg dalu ci boromam señ mag bi dajale won ay kilifa na leen sama borom dama yonne ndaw won leen na yalla da ko yonne ndaw ne ko def ak dindi baye ko qasaidi te ñu nu deeyale te ñu deeyale kon lam doon def lepp mi ngi ci qasida yi day dolle xam señ tuba ta xam gi day dolli bëgg gi nak ci rek dafaru nak bëgg señ tuba mom bëgg nak doy nak bax ne ko señ Moussa ka waxe won waju la sopp dal di bax waju gëreum muy gën di bax yalla nañu koy gën di sopp faaw yitté wa qasaidi señ mu cheikh na niñ ko nim ko waxe lu am solo jamono ji lu wër da jaxé lu wër da nak amul fan kon nak qasaidi mom wërna señ Moustapha mi nga xamné néwon na man jindiku na ci señ bi nayana ku bëgg jégé señ Touba na fonk qasaidi ku bëgg ngeerumul señ Touba yomb ko na fonk qasaidi dem bané ku bëgg gis señ bi sax ku bëgg gis wala nga bëgg ko xam wala nga bëgg ko ligéeyal qasaidi moti jitu ndax ñoo di jëmum diko señ Cheikhna waxé légui ñoo di jëmum señ bi waxna ko ñoo di karamam karamati khattu yadi wali jazab a'zamahu ba rabbi bi khattu fan jazab neena karamay feñna sax ci lim bi mu bind señ tuba lim bu mu bind xajul ci dund gi mu dund cheikh amadou bashir ci minam neena wenn wer señ tuba daana nañu ci gennel ci ay qasaid lo xamni liggeeyu fukki nit la yo xamni seen khalima du fandi fukki nit yu yando bind diko fanane ñoo man lolu señ bi gennu ko ci lan yar mum bam ku na xam na ne kon ta nim tollu yit kenn xamut mum tollu amna nar bu ko massa laaj li nga bind ci geejje num tollu mu ne ko neexu ta xam ndax amna ci yo xamne sama borom dama digel na ma sul ko yi mu ne ma sot sanni ko ci ndox bi ta geej ga rek kon qasaid yi xam nim tollu kenn xamuko ab xaj la qasaid li ñi tuddu qasaid nun ab xaj la ci bindum señ tuba moy munajat yi digënté tuddu yalla bakko ko jéggelu ko ñaan ko ak li ci dess liggéey la tag yonenté bek julli ci mom muy way muy wessar lepp nun qasir lañ koy jappé muy mat fukki bayit mu manké ko lepp qasir lañ wax ta bo démé ca islahul uru da nga xamné ñom amna sarto yu dajé ñu soko nangu qasir waye nun lu joggé ci señ tuba rek wessar sadja ak lu mëna doon qasir lañ koy tuddé mu tutal ko ay tour yu bari ci bir qasaidi dana wax qasaid di wax tawalif kitaba makatib kadb midat ak qalam ak yanca xare qalam ak qilam yep señ tuba nan ko tuddé qasida yi amna ci xaj bo xamné walu jangale diiné la walu jangale diiné dafa melne ñaari xaj yi qasaid yi gi jangale diiné mom la bolé ca mujjuk midadi bayit wa hadayti bi aqdi wa tasawuf wal fiqh ayali muy tere xam xam bi bi dhikri ma salati wa bi mathi di qasaidi waye lepp kon loy defar la qasaidi dhikr la ne tax mourid bu ne war ko yitte wo moy seigne touba ne wonna dhikr moy li gëna mag ci lepp li am mourid di baril dhikr mo ci gën aw ma dawa ma dhikr fa wa akbaru min kulli ma kana al murid yukthiru señ bi ci bop mo annoncer bopum qasaidi ne kep ko aju ci man na xamne jëm na ci yalla ak tawalif yo xamne yakunu fiha naf'ul muslimin wal muslimat fi dunya wal akhirah ndar ñal julit ñepp ngi ci goor ñek jigeen ñi aduna ak al akhirah gis nga bamuy wax ñi aju ci mom la waxal waye ndariñ li da ko yaatal julit ñepp la wax ne man nañ jariñu aduna ak al akhirah ndax
1: dafa kawé fa yalla kawé fa yonenti bi la ya'lamu an-nadhiru anna khatti ila ilahina ahabbu khatti sama bind mo gënal yalla luddul mom yonenti bi gis nga ya rabbana salli ala man kasira qad ghasala muhammadin man bajjala qasaidi wa sallimi yonenti bi magal ko dafa melne li ci señtu baba yi jeexi di ci gëna kawé moy qasaidi ndax ci jëmmam ju tadd ji la joggé señ modou diagne daray kamil ci magni la bokone masna ma wax ne señ bi newon na sama mbot ci sama makkay tv la koy def gi nga xamne kuma bañ bako fi moy moy qasaidi te mbot ma nak botum señ touba nak yemut ak dara señ musa ka nenako sa mbotum qalimaro dubusu musa moy yatu musa nga xamne lepp ci la ko da def jom malon ci jabarkat ya neena mbotum qalima moko raw te waye de ya nga dekkalte won na isa lolou waxi magni la Seigne Touba lan moko taxa bind bokku na ci lima wax legi amna jo xamne ci ñaan yalla la jëm lool ci alquran la joge sun morom ma waxon ne qul ma ya'abu bikum rabbi rabbi lawla du'a'ukum bu ngeen ko ñaanul du len may du len faale motax qasaid ñaani barina sindi di ci la bok tuhfatul mutadarrin liñi tudde al matalib al arba'a matlabu taqabul matlabu al afiya matlabu al husaini matlabu al shifa yep ci xassire ñaan sante yalla amna yo xamne sante yalla do nga ko taxo jog lu gis nga wa kana haqqan mu cey wax jitu bi dal qasidi shakiran laka ko ci sante la jëm am yo xamne day tag yonent bi di julli ci mom lolu yit kenn mënu ko genn ci alquran sunu borom moko jek tag wa innaka la ala khulqin azim julli ga ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima amna jo xamne kon ci tag yonent bi la jëm lu melna mawahibun nafi' fi mada'i shahr مفاتيح البشر والامن والجنه في الصلاه والتسليم على مقيم السنه كون لول نك موني موم نيم كو دا ديفه موي لي تامبالي محرم با جمعه الثانيه موي ويري تاغي على الذي مدحت من راس الحرم لسادس الشهور وهو منكر لي تامبالي رجب با ذو الحجه تي لاي جولي تي موي وير وي ييو نك ني من رجب الى انتهاء الحجه له عليا صلوات الحجه amna jo xamne jihad la lu melna laysal birru xam nga ne señ abdullah maram defon nañ ci ab jotaay laysal birru gis nga hadi qasidatun biha jadaltu ahlul kitab biha qataltu kon jihad ko tahajjuk noni nga xamne non la jasiya dan def ca noni l'islam ya neena mbindam non lay def ci noni nga xamne neena bu ko bayyi wuton rek ñom ñeppay fatu law annani lam atrukil kitab mujahidan bihadha wal itaba lamat bil wayi kullu kafir illam yatubu lillahi al ghafir no lakin afawtu an jami'i an-nas li wajhi rabbin mulikan khannasi da motax muju bayyi mbinde moma amna ci khasri yo xamne day waxtani xewaliko yalla defalo amma bi ni'mat rabbika fahaddith lolou yit barina lol ci qasaidi rawati na gannaaw geejji wala yep na day dugante yep da ngay dem ci khasri am dahya salatu na ci salatu am dahna ci ye tahadduth ni'am lepp mom waxna ko sax li yamtidahun bis salati muzija wa hamdu rabbika wa shukrim tasaja yep da jaxaso parce que itam waxtu yego señ bi dañ bi defé da ci feñ señ touba mana halam day top ay jifam ba ci ak njabotam sax ak njabotam señ salih touré mustama netlinama señ bakay jaxate amna luko señ bi massa wax ci ñi nga xamne ñoy ay jarbatam señ salih ñom señ blat ak ñoy neena muneko lolou ñom bëgguma ñoy jëfëndiko lolou ñom dal lañ koy bañal ñom ñoon waye neko nak lolou nak bañalu mako seeni mak nga xamne amna sirru kon bu ne ci lepp Seyd Touba rek ni mi deme parce que kon amna ci yo xamne jitu na geejgi

0: waxe ko ci amone gas ko su ko amone ko bokku ci ndiki geej dencha gannaaw bi nako ci am len do
1: bam tambali bi ba ati ndjaré ni neena lepp sunu borom nan bako yekete gi yekati ko manguko yekati ko ca kaw xam nga waxon na ci raditu anil mawla da xam ci geej ji da ko binde ne mi ngi yaakar sunu borom yekatil ko makati bi qasaidi rahimun shakurun artaji minhu rafa'ahu ilayhi makatibi wa akram bihi rabba waye ci mujju ndjarim man la na yaakaram joju deguna ndax ci da waxe rafa'a ma katabtuhu min asashi min munabbihan fi rafa'ihi fi hamsashi hamsas mom moy at yu mujji ak lam talifé ci koñ lool kon lool la wax ca la jitu geejje lool la ta wax ci bir geejje lim ci talifé ak njaal beenu gannar fukki at yoyu nana yoyu mom genné ko wurta genn li kaunaha asraran ilahiyya sakra la yox digënté nak yalla motam na jo xamné ci geejje da ko sopp mom da ca doon jihadé qadim ñattal bi nak moy lan ci mauritanie ak jolof ak njaare parce ay yow la wax né mom man arada an yantafi'a fi dunya wal akhirah falyajtahid fi ma katabtu fi baqiyati umri am shahidna bikar moy atum baksash njal benu ganar ne fatilka al makatib faqat ghayra al qur'an wal hadith qat'an ne te yoy mutalif ci lan ci ganar ak ci enjolo fa ngarem ludul al qur'an ak hadith wax yonenti bi ne moko feyte kaw barake nga ta yo xamne ولها بركه عظيمه لم تكن في غيرها من التواليف بركه غتا يو ماغ يو خامني نيكول تي يان تي تواليفي كون ني واخ روحيه واي داني جيك البعد الفني سيغ توبا ييمي غي مبنتم ييمي تي ظاهر رك عربيه بي رك ني مو ييمي داخ مو داخا واخون ني الى مالكي قد قط في خدمه النبي عجيبا ده من قد سما في لغته ligéyal na yonenté bi ci ay qasida yo xamné ñe gëna kawé nifu ci langue arab jaaxal na leen ñepp ci yému lolu rafa'na ila al-mahi alladhi zahzaha al-husna madihan ajiban akhjala as-sajha wal-wazna kon bindum zahir mi rek amut bindu mu ni mal ndax jumtu kayu bind yépp suñu borom dak ko defal dak ko rekil fam nekkon joxo an-nahw wal-arad wal-bayan li sulibat wa li biha ayar motax bahru yep danaka seigne touba bindina ci bo deme ci muy bahru ni tudal al bahru khaliliya basit wa laqad karramna kamil kun katiman khafif innani a'udtu mutaqarrab ala man alayya rajas mom danaka li ep ci qasade yi rajas la bu ko defé nak bahru yombana xamé moy ep jep qaside gu bokku daj rek ñax ño bokku daj man nga na ño bokku bahru ma mawahibun nafi'a rek mo bokul ci bohor yoyo waye ku ñu wax cheikh mamadou yadali ma son na ca bind salatu rabbi ma salami qasida guddu la won nga xam na neena ci tafesu geejgi la nakon bis rek dusi ni mi sanne mu am lum ko jox mu jox ko ben daaj mu talif ta daaj bobu nga xam na ci la seigne bi talif qasida ak mawahib melna la seigne musa ka don wax rek ca bami wax nan da rombon ko yitaso kuitaso kuy setal jitalup set ditaso nan ku jital lima jital lula neex lacc neena lolu inspire ko nak mu jël daaj bobu tak ci seigne touba mo njoj daaj gis nga dama rombu ko setal munama kay lacc ku jital lima jital lula neex lacc ma sen mbir mu jital jiru lay gañ ma faf jogniko tubal malaka day gañ ta andak kima andal nu dem batuba faral jebulu mo gën torox su boba kon lu mel nonu daj bobu ci la ñewé ci cheikh mouride dali momudi mawahibu di qasida gu yéme ci bondul fanni bi ñu nek nga xamné lepp ay juñju la seigne touba da cey juñju wenn tour andi wu ko ci lepp day juñju tambali ci borom mo habl istiqama binil malama hablil karama bidil liwa'i ci la tambali dug ci yonent bi bidil liwa'i wey nak zakal munyu zakal udakal bashir lahu ushiru bi tathnay lepp da koy juñju sural amin ma'al amin fawqal amin lasfiyai ba ci al-khulafa ar-rashidun bala ci ñoomit seen tour andi ko ay jinjul ala al-atiqi di sayna abubakar ala al-wazir sayna umar ala al-diya'i sayna usman ala al-qarib sayna ali ala as-sahaba ba ñu jeex dafa ne waqante kam don waqante ak yalla ci njalbe mu wahibu mom la teje
2: teji teji qasida gi delu wat ci boromum ya dal jalal ya mutaali ya khairawadi ajib du'a ila min bidil way jim jekona wax nangum ñangi nak fi lako ande muy qasida gu yeme go xamne ci muwahibu ci bokul fanni batay seigne touba ni mu yeme ci bind da ci jam luñu wax luzu ma la yalzam moy lañ la fañ la teunkon ci way mom day teunk bofu melna jata ngat bofum lepp ngir fonke ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ila allah qad wajjahtu hamdi bi shukrihi ala man maha kayda al aadil bi ibqali yu mel nono nga xamne tali joju xana lam gi rek lañ la teunkon ne boy khafiya dina daano lam waye mom da muju ñaar araf jek yep yu muju yep dakoy day don ben daanel lolu gis nga li mo lañ waxtan wi wal qawafi gis nga ci midadi ñetti bayit lay andi nga xamne njaal benu bayit bi ñoy bok ñetti bayit yep seen njaal ben ñoy bok tambali bayuru mujjeb nak mo daane lako tambali bayit bu jëk mo nga xamne midadi nga xamne lu melna bo jine ci arafu taabu ci aksi faritu bi anni kayisum bintibahi wa anni arrayanum bi asfamiyahi taago jela taagi yawnu ñaaral tawali ilahi bu'ta sayri bi jahi wali ban khairu sa'i ba'da ishtibahi jalat ko yonu nyatel qawaitu tariqan qawmi waqtam tidahihi wali qad qada al hajati bir rawd wal bas tay tagu gulay danelat non la waye midadi ba midadi jeex tanki ko man yu tarasu waqad ata allah di ñaar fukki bayit ak ñaar fukki harf ñaar fukki harf ak ñaar harf woni mu andi ci ñetti bayit boko bolé ñaata la 66 ismu dadi allah moy midadi waqlani nga xamne leppam leppi señ ci wa mbout la motax karamu man takrimuhu yaltazimu sahara al-luzum ma la yalzam liñu al-musiqa dakhiliya day am ci bindum señ ci wa nga xamne yow mi xamul sax day manam wax ji day neex ci yow day neex gisal muqaddamat najibun ajibun nasibun wa huwa nasikun lu melna naqibun raqibun mustajibun mushaddabun yemel nonu gis waqani nabiyul huda bahrun nada daygamul ida waxin yoyu alab ci nur dare gis nga alab ni abdullah qaid khalqillah lil ilah waxin yu nax yoyu nga xamne bo xamut sax waxin bi rek dana la yengal gis nga bo demé ci attaba do nurun darihatuhu bahrun qarihatuhu عمت نصيحته في السر والعلن خير مودته دير عداوته مير مديحته للمفلق الفقير كون واخينو نخاني ام لاني واخ جيناس سيغ توبا داكاي اندي نياري بار يو دوك بان نيغا خامني بار يي بان لا تا ووتي بيري ووتي معنا ملنا يقيني داكاي واخ لو بري يقيني ترك ام داهي سيدي ما خنا بان بي ليسن لا بان في الله لول داكاي اندي وان اسير مع الابرار حين اسير وظن العداء اني هناك اسير جوجك غوم جيغي دانا دوخ بي بريسون لاي تك غا خن لو مل نونو سيغ بي اندي نكو موتاخ جينا سو كو لوسوم يوي موي واخ نك موتاخ موي وان لا ييب داي بيغلو يورنتي بي على الذي يسره جناسي مبصان كل عن الخناس على الذي يسره لزومي اي دل براق حب دل حيزومي كون سيغ توبا كون دال walu adab rek alu khal arabiya mustawa ba ci seigne touba amone kawena lo motax narwa muhammadul fadil ibn ahmad dalil yanqubi waxon wayam yo khorom yoy mo waxon an nahwu wal lughatu ilmul arabi wal juru was sakha 'inda al kurabi shimatuhum faja'ahum durrutabi ahmad bamba man ala birrutabi najl habibillah dhi ta'addubi fa salaba al jami'a ay salabi neena seigne touba xam xamu arab bi adab ak li yep da doon xam xamu nari señ bi ñew nak rek ko ci ñom ba danaka rek desetun dara minum fasaru indahu kal khushub muj lepp dañ ci ñom bañ melna denk yu wéré dad ne ko ahmadu bamba ya hattaqarrubi afa yahlu laka zulmul arabi bi akhdh nahwihim wa akhdh al adabi wa akhdh judihim bi ghayri wadabi señ touba ndax ni nga toña nari jaaduna ndax nangu ga sen nahu nangu sen adab literature nangu sax sen jikko tabe ñu amewon dañu amon lepp jël nga ko mune ya ajaban yem na ko baxé ni ba nopi mana toñ ni ya ajaban min salihin muhaddabi yadhlimu ahla ad-din ahla an-nasab li waxin wu sax xorom mo xam wana na ci ne kon señ touba ñom nar yi jommal na leen ci ci arabiyam bobu gannaaw bamadul fanni bobu xamna waxtu wek gutay bi ñu teunk rek mu gaaw señ lañ ki yon rep ñu teunk rek mu gaaw bu de ci walu ruhiyya mom tayma bu kawela qasida yi danaka lool sax moko taxaju ndax ay rabbaniya la rabbaniya qasida yi luñ maggal la ci yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam haraba min shi'riya iblisul marid wa bi qasa'id yahtadi al murid nana iblis day daw bindam murid bi nak da ci gindi ko mo fofu kon la defar guy tambare murid bu xame fami jaar rek daldi mana defaru motax ci ngay deggel la seigne sallu netli won na newon na mu wahib fuñ koy yak ken du ko yak ndax yahtadi al murid murid ba da ci gindi ko ta fañ koy jange moy fañ koy yak motax qasida yitam an li nga bayit wi legi ca kaw la ko seigne touba jele waye ca kaw lay delu yitam atubu naqila min allah wa min qalami wa fi hurufi lam amin nena ca kaw la koy tukhale waye itam bu noppé ca kaw lay delu yan qadu lil arsh wa lil kursi khatti bi rahmi allah dhal kursi lolu itam wax nako ila tawalifi yaqulu allah asrara la ilaha illa allah lepp bepp sakere boy wut ci turu yalla seigne touba nena yalla ci bopom jël na sakere yoyu dugal ko ci bir qasaidi ma jaytu rabbi al karim bi kitubi laysa tarim anwaruha wa li yarum ahmadu khayr safati nena ñet ñent yi nga xamne kep ku bëgg jaar ci yoon mom mënu ko ñak ak njub leer ngeureum barke lolu moy tambali ak njub la nit ki dekk jëk am xam fi mi jaar am leer yoon wa leer ko mo am ngeureumul yalla barke nak top ci nga xamne mom barke bu dutu jaxat naka lakhira hudan onurun waridan wa baraka faja'ani fi mathi khairi mudrika lolu wana len bindam itam day taroxal shaytan di iblis yak kat bu mag bi di beglo yonenti bi di yengal arash iblis far rashakiya ila siwaya bakiya mudsar khatinakiya kull gharun fadir yasr khayl alamin qalami ala taslim muzil alamin bin kar azat marasin muné fum bindé rek iza katabtu tazarshul akrami wa lisaya farra dul aram rami ñett yoy le señ baax señ bay jaxare dun teunk nan señ tuba sam binde dana waral shaytané fitti ku daw yonan bu tadd ba mu ñess def aras jaayu lol lepp ci bindum señ tuba la di agalé ci yalla nak yaqulu khatiyal murid lil qadiril baqil murid muzahzihan kull marid ila siyal muallim dem bané sax ñi agalé ci yalla qasida ci fitte kaw kitabati faqat shuyukh at-tarbiya wa innaha faqat shuyukh at-tarqiya kon lol lepp señ tuba wax nako ci mo am jeexitu ruju kawé nak yu kawé gis nga amna nar mo sujugi gannar ñew ci señ modou mustafa dañu amna ñu wax sax ne mbout mi ko taxone taxona juk deug moy señ tuba amna yoonu dem won gannar ba jitu geejgi di siyaré bameli nit ñu bax nya ñu ne bobu ciir ya fa nekkon ya len yalla joxon ta bayyi ñu fi ñuko attan yépp le señ tuba doon nangu ci rek ko andi ñu ne nar bobu nak dafa nekkon ci nitu yalla yi danaka lolo ko taxona juk lolo ko waye suñu borom nat ko mu far fi dess mom nar ta bobu ne tindew do la nakaw ci pinci ma la dekk di xey di bub dekk ba ben bis rek gamo ñuy jang ne ko nak ñewal deglu qasaidi mu gara la len atanut mbindum señ tuba ñu ne ko mu nta ñak ñewal ñu jang mimi ya bañ accé ci bayitu aslamtu kulli yadil lil baqi bi ahmadina nuril ladhi hana aw yatika man qaduma ñena dafa yuux rek dal di seddu yu wala dess nga xamne ab dencham señ bu musa da ne won dafa joxon digel ñepp na ñew tayes ko ngir ab ciiram ci boromam kon tayma qasaidi dang ko xame sax ñiko da jankat qasaidi ak may yeñ ta jele señ ibrahim bu bafal ci jankati señ tuba yi la bokkon mom dañu xane daaj yim da jang sax da nako jele señ bi da ko da yebal demal barap sangam ci kees sangam mu yebal ko fa bu deme rek day taxaw deglu melna am rir ngalaw nga xamne lolu ci la ko daaj ba di duggé moy daaj yi ñu daaj ba légui señ bi masna jang khasida bis ba señ bi genné aw ñam ne ko ñam bi ñamu aljanna la ta khasida yi dong ci la ko amé señ bu na faal mom señ madlamin mi fekke mo netti ci almina hol miskiya nena bis bam faato jamono 1920 nena señ tuba daf ne yalla jox nako ci ay tuyaaba ay yool yo xamne bammel yeemu jëm rek ñam fay fekk goor ñak jigeen ña da lañ fa mbeg mo xamne musuñ ko bekk ta mbeg ma dootu tagom ñum muko ci sababu bu na me dañu bi ci ñom di dugg ci bamel rek fa lañ ko amé señ bu ta jang ko do xasi jang katop xasi la won seigne touba misal ne mi ngi melna rek gan guñ fonk lol diko wadjal muy ganasi mo ne bu ñewé ndax bernda yañ koy bertal dana yam rek ci mom ñu xamne kon bolo mepp ci xewlu mo ne non la buna di demé ñe mu fekk ci ban ci kon neena dal di genné mbumu wéx mom wéx né yonante be ko jox né nañ ko solal buna lolou mu seigne mbeuy mi ko fekké moko netti serigne amna ko jox serigne cheikh lo balla ko mom yegut 1964 tane raw jamono cheikh mamadou fadel nga xamné bam faato degg na ci ko fekke mu netti na seigne fallu ci bobum da ci jiraj juma ji la yeneelu ne bu suba na yitte ñepp di gungé cheikh lo ne ku beutam tege ci neew bi ñu jéggal mu ne mbobo gona yi muñto na nga xamné maggaguñ won lool dañ leen di tungum sax ngir ñu gis neew ba rew dekk bu mu ag rek ñepp top ko ñu ne yor alternate biñ koy dencé neena mbolo mako tayé won kenn xamut nu mu tollu degg na ci jarbatam serigne dam jay jarbatam cheikh lo don safourou serigne bakki madina ma degg na ci mom muné bis biñ koy denc ci serigne bakki madina mom la yebal mu jëri serigne chan bok serigne abdou khadir neena serigne bañ jëlé serigne chan bu jaar serigne abdou khadir jël ko ñu jëm ci armelia ci penku juma yi jaar non neena serigne abdou khadir ci mom daf ko né cheikh lo ñoo bokku bay ne ko xam nga luko agalé fofu mo ne ko qasayidi ko may lool neena serigne abdou khadir ci mom moko wax loolu kon loolu lolu doyna seuk ñu xam xima bi qasayir am li ci nit mëna jëlé muy ndariñ yi deglu ko itam ngeene lu bar deglu qasayir rek amna ci kilifa yu mag yi ko seigne touba massa jox nooru daara yi ne ko day ko jang mu gis di lamm xamna seigne bi xamne bar na ci mom mu ne ko boko muñta jang ga diko jangalu di deglu xamne lolu kon seigne ablahat touremi jangkat neena ma seigne ablahat bin ko jangalo diwan yoyu fulku yek yoyu daf ko ne ab dogam bam da jang da dem ba amna jo xamne amatul jot gi moy dafa bëgg nak mu jangal ko mo koy deglu ko ga wotu jang gi ko da jang nga xamne neena señ ab lahat fum ma san fatu rek tal na bande bi deglu neena ma sax lu yéme amna ci neena gudd gi señ ab lahat wacce liggey neena gannaaw bi bañ ko yobbo da duggu ci neba gis na mi ngi don deglu bande bi neena mu arrière bëgg xam fasida gan la señ bi mujjé deglu ci jangam bi neena bam ko arrière gis ne qasida mana bayit wo mujju ci fas bobu nga qasida bobu ñaari fas lay don fas a fas b ne bam ko arrière lam ca fek moy wajahani birida baqin lahu umuri ya man kafa umuri ma fihi khusra fagal nga sama dund ak tart neena bayit wo mo mujju ci band ba señu dakh mujju deglu kon lolu lay wana rek moy deglu am gis nga señ sa lone wonna señ bi newon na bu fekkone qasida njanaaw la jankati di la fi diglu ko di ñoy dunk yi njanaaw defana bu ne feur mom du fa baye ay lafam du fa baye dunkam señ bi itam ci biir qasida yi dang ci gis mu ci ñaan lo xamne doyna sekk ci defar nit may ko ciir ci sunu borom gis nga ci al muqaddamatu sughra bu way bobu an nazmiya ma ngay wax wa habli man yaqra'u dhil bidaya sahadatad dari wal wilaya ko koy jang nang ko may taxek aduna ak alakhir may ko ak wilaya bidayatul khidma gis ga wa qabl bi jahihi tihil bidaya wa habli man yaqra'uha wilaya ku koy jang nang ko may wilaya de ci rub yalla gis ga jalibatul maraqib muy ñaanal yalla ku koy jang yalla musul ko ci shaytan bu re beur rek mu fel ko ba du ag ca kay jang qasida ki wa dafa bihi qabla tawajjuhil la'in ila siwa qari'ihi antal mu'in wa habli man yaqra'uha sa'adatan wa barakatan wa afiyatad darin gis nga bobu waxu señ wafé bousé la gisalon qasida gi fekk bobu ci azbala tambare a'udhu billahi minash shaitanir rajim señ bi jël ko doli ci tarjuman ju jekk juju tambare bismillahir rahmanir rahim ta lay waxe wa hab li man yaqra'uha sa'adatan wa barakatan wa afiyata darin ko koy jang nang ko may taxé may ko barké may ko jammi aduna kal akhirah gis nga lam ji waxon señ balla fallé jek ni mako natalé légui dana wax né ko koy jang du ñak mo amuk wilaya ñen xam nga lu dig wilaya ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne lo defati mu neex yalla ndax doto mëna defati lu neexul yalla motax wa hab liman yaqra'uhu ma yaghbitu bihi siwahu ya jamilan yunshitu yoy yep gis nga nooru daari wajal hurufaha busharatun tunir qal bal ladhi biha yusalli ya munir kep ko koy jang na nga leral ab xolam ta nit ki bu ab xolam leré day mëna xamé deug ak lu dul deug da ko yobbu ci top yalla ak jef ju ba donc lolu bay na defar ko ro bay nak defar وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطره واشرح صدره كيب كوكاي جانغ نانغو ييكتي او تورم داني واخني تورو ييكتي كو موي داني واخ حسن الثناء الثناء والحضور تاغ ورافت ادنا الاخر غا خامي بون تودي نيت كي رك دانكو تودي بكل صفات الحميده ادنا الاخر والله ما يا لولو ñu neta neko nga jubal khalatam ubbi ab dennam mo wate wal bishiru bi kalam mishfi sudur al qawm al mu'minina mughnina an lawmi shifa al sudur lay may momit taloy momit bepp galankor rek sikki sakkat nifaq ak kanyan ak jaqare ak yep dakoy dindi moy shifa al sudur ak di fesal xol bi lar ak gindiko ak gem yalla tay serol wasat gis nga ma ngay ñaanal ko koy jang mo don tiabi diko ubbil yiw yi ak mbollem limi sakko may ko yol ye gëna kawé may ko ngeerumul yalla do xam du am du dok do am fumuy yam waj'alhum miftah al-khuyur wal maram wa khayra ajrin wa ridan bil ansira don khaside yu bari danaka wax yu mel non wa kana haqqan akbara an yunawna bu ngeen dane ba jamono lendum kenn xamul fo jaar denk na len sama ñaara khaside yi kana haqqan akbara an al-baqi min al-amrad muqaddamatul amda Serigne Mat Lamine Diop Dagana moko fekkone bis ak serigne bi mu yem ko lol boko serigne bi genné goko mu yem ko lol serigne bi nako man na la ko jox de waye fi yek tuddel ko waxtu gatta nako fi yek waxtu sangam lo ca mana mokal rek muy seen mur ga delu ci maqasidi serigne mat lamine ci farlo magni dem di ci gor gor lu ba mokal ko danaka bam ñewé tariko nenañ ci harfu mim bu mujji bi rek ci buntu bobu la xaway am ay gag señ bi gakanti ko ci la ko joxe khasidi moy muqaddamatul amda non la motax ñu ne waxon na ci ne fukki buntu ak juroom ben la ndax wa innaka la ala khuluqina azim la ko teñke harafo ne mu def ca fukki bayit ak ñaar fukki buntu ak juroom ben mu ne bayit bu ne jaamu yalla at la at mu ñu nangul lool dafa naane ak defar mu ko fete kaw gis nga qasire lam jabdu bi ñuy jang ci jangukaayu qasaid yi ci ka señ touba ji al mashrafu safi nga xamne bis bu set señ bi da joxe ligal ñukoy jang señ bi lum ci wax waj'ala hadhihi al-abyataka ibadati sanatin maqbula nang ko def mu toll ne jaamu yalla ak at mu ñu nang nga xol groupe bi wër diko jang diko kurel buñ doon fukki nit ak ñaar dong masala jang nañ kon fukki lan ye doom ñaar muy fukki at ak ñaar yi ñu nango ta neena lek niñ ko waxe lek ki koy deglu kess nga waahe bu ci mujjë wa hab li kulli man yaqra'uha sa'adat ad-dari qasida yi nonu ñuy defara nit ki non lañ koy musale ëlëk ci bammel ko musal al-akhirah parce que dëg jaawor doy na ci misal señ mel lamine bi fekke neena ci irwaun nadim kuñu wax abdullah sulla abdullah ibn sulla abnar la mom la señ touba joxone waxtu ne ko waxtu sangam ci guddigi nañ dajé barap sangam neena waxtu waxtu taw la nak ci guddigi yalla defal muy taw bu metti neena waye ma dëgg señ bi yëngu ci bir taw bi señ mel lamine neena man abdullah momo yengu bobu de serigne bi la nana monema serigne bi ci taw bi manako serigne bi xam yu taw du taw ginaaw newal na dana la gis rek natli bi nak ci irwa mom fi la tambare nana abdullah ibn sulah mom mo tagone serigne touba nako bu fekenteene yow da nga mujjé ñew ci walu yi danaka ba nopi fété kaw lolu amon na yonent bi mo mujjé ñew ci yonent mo fété kaw la yanfuqta kullal awliya mutaakhiran fa khairul baraya fil qurun al awakhir nana ba señ bi ñe ba nar bi ñewé señ bi nako qasida nga fi go xamné kuko mokal munkar ak nakir duñ la lacc sa bamel wa duñ lacc ben fitna nana manako ana qasida ga muné señ bi nena manako mi ngeen muhammadun nabi nana manako buma démé da nako mokal lo sunuy dom yu goor yu jigen sunuy jam nena di lim ba señ bi ray japp ko qasida gogu kon di jaawartu gis nga señ Jean bu ci téré bi mi ngi wéral lool nan ko ko mokal wala ñu sulale ko duñ ko mbugal ci bammel duñ ko ci fitnal ta faw dana tax non la ko wax nga xamne señ soñu rek doyna sekk nituk yalla ko tol non min allahil mahfuz non señ mat lamine ci teunk nana bobu mo doon xalat bammel ba def ci ay way layta shari ma da yakunu jawabi natani fi turbatil malakani señ bi wolu kenn ci ñam jox ko qasida gi ne ko moy seen tonto ci ñaari malaaka yu raglo yu di lacc bammel muy minni liman lahul wujudu wal qidam hamdan wa shukrun wa taqabbal al qidam tay yeb ni ko dundu fak ko ñoko bind natale ko nga xamne mom amut waye yeb nak la cey tax mana jariñu deug dang koy bolé ak takkin ya jaadu qasida yi turu yalla wu meuna don rek day aajo yi taggine seigne touba ne wonna wu hu mem bi wu hu kullu man bi ghayrihi ramat tiba fa innahu yuhramu fawzan wan tiba loy sakku ci lu bax ta boole wo cey taggine dañ la xagn nga am ci la nga bëgg nga am ci la nga bëgg wa khassa ahlul ilmi wal adab bil fawzi bis sawabi wat tawabi ñi am xam xam boole ko ki taggine ñoo ñoo am xam fañu jaar mu ak djub ñom la yalla nangol ñoo am ñoo am yool kon taggine tam munu ci ñak taggine jitu ju qasida yi nak moy wormal ko kep ku ci am nga wormal qasida yi gis nga la señ cheikh sar natali won koko am diko wormal dañ la jitu sababel dina taral bu bis penc ba ñu la yalla kon worma ji baxna ci ko man yu'azim hurumatillahi wa huwa khairul lahu 'inda rabbi bokku na ci adab yi boko jang ngir yalla nak ngir yalla ndax señ touba dako bindon ngir yalla gis nga o bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi katay am lam ci wara am dal moy koy jangir yalla dom ak sakku ci ngeeramul serigne bi ta yalla rakatax tuddu yalla mom tagene serigne touba waxon nako ca limon na lepp ci masalikul jinan wa adda min adabi dhikri dhakiri julus abdin fi makanin tahiri mustaqbil al qibli za tarabbu'i am tawarrak warrakan am salah sallahu wa jublu qibla nek ci barabullah tok ferankulay wala nga tok ni koy julli ni mi toge bank say tank yor xet gu neex ndax newon na payi baraihati idla takhlu majalid ash-shikri dhikri idha ma tajlu anil malaikati bistimta' o mu'minil jinni ala al-ijma' neena malaika yi ñaare fuñuy yekete turu yalla dañ koy tewe passay di mom seigne touba joxe won na ci misal degg na seigne cheikh char mu netali ta neena lolu moko fekke la wax neena amna bi seigne touba di jangalo buna seigne buna metudul legi seigne buna fal de ko jangalo qasida neena ni nga tok ci nday jurul seigne touba di jang amna ci kilifa yi ku tok ci chamoñu serigne neena ndaw joge ci biti di ñew melna dañ ko yoni ci kilifa gogu kilifa gu mag la neena bam accé kilifa ga ngay bofun ndaw li ñew ba ci gannaawum lal tank bi neena kilifa ga dal di siggi xawa sonu sonu ben loxom jël ben loxom nday joram jappé ci wom bi seigne cheikh sar detaay yépp da koy indi bu buy nat neena ndaw li am lu ko

0: ta lolu kon te kon di di fexé batam jangat yi di gor gorlu ci di wëral jang ni moy tu yaq yaq mu man nga yaq baat bo xamne rek da yaaka day yaq manam yaq go xamne day jéggi dayo señ man masna tangalo señ bi bis bak way jang ni dadi ban rama señ bi genn ni ko rama sama ligi sanni mu rama boko sadd wut sanni na lay teki bo ne rama di yewinal na defar na mu ne ko kon lolu itam yaq itam bo gisee jangale kat alquran yi da nañ gona daana tare ci seen wet ñu jekki jekki rek ngadd ko ndax la ko indi moy la da nga yaq baat bo xamne na nga yaq manam bi da jigi da ko ko da ko yubbe hal lolu lolu lolu lolu mata bayyi la du mata bayyi xel la manam bu ko defé nak ma teje ci li seigne touba waxon qasa ni ni qasaid di mat soxna may mundul kubra la ko waxon soxna may kubra mom seigne touba lolu itam ku ñu wax serigne jek job la ko waxon seigne jek job mom seigne manar mu natli ko domam domam natli na mako natli mako neena dafa ñew ci soxna may diko jambat seigne cheikh lo balla ko mi ba don wax legi jankat mak bo neena seigne jekke nako man na fexé ba andil lako de muneko mu yabal ko mu dem jeli seigne fek seigne cheikh lo talibi seigne bak mat na lo neena mu dem jeli ko andi neena bi seigne cheikh lo ak say soxna may dako ne bala nga jang xaram nat li lema seigne bi ma soona wax ci qasaidi nako ba ma bindé sama kamil bobu andil ko daf na ma dafa beg lol na ma li de da na ko ñaan sama borom dom jigen ju meuna bind kamil meuna defar dugub ndax bobu la xewon ci gandar ñu bari deg nañ ko nana nako nak waye maymuna ma am lum ko leral ci xamna sax yu ci bar dañ koy lemes lemes ndax day wax ja da kawé nako dal waye dako dal ci teunk dal daf ko qasaay dama la ci bëgg leral la nako ndax gubu dugub ab gub buñ tagge jet dagge ca tol ba rek dugub jana ca ndax man nga ko jox goné ko touti ab lir mu jariñu ca nana mu ne ko deedan bakki mu ne ko deet neel da nga nan num koy jariño mu ne ko num koy jariño bobu da ko non leral qasaidi nim ko genné ci alquran ak nim gëna nexé jariño fi mi yub muridi mana fi ko mëna yub nako mu ne ko num koy jariño mu ne ko dang koy jox jigen ju sal ju am katam mu dem bojju ko sokk ko wal ko togu ca cerimba ablah jox jigen ju mana am so mu jefandiku ca ba weni am so bu ko joxe lir ba dana ca nampalam soxla mune non misal ko ne ko non la qasaidi non la genné qasaid ci alquran motax qur'an yi barane lol ci qasaid yo xamne da koy teunki alquran danaka di tambale fatiha banas yu ci bare bare seigne touba dugal nako ci bir qasaid yi seigne abdullah mo lon na ci diwan alquran ya ñu bari deg nañ ko lolu mom qaside yi amna ci lo xamne la ya'rifuhu illa man ta'amun la ya'rifuhu illa man dhaqa tafkala go xamne mom kiko mos rek mo meuna xam na ci nek deug deug ak fam yobbu nit ki da ngay man nga togu legi djuglu pengu ubi qaside go meuna don rek ci qasaay seigne touba yoy mu waxon jankuy yek yewne doki ku jekk ka ba nga jangul qaside yek ngene amna lo dal ko sa deug ak sa borom parce lolu mom ñi xam qaside yi xam nañ comme dal li ci nek ci wiyu seigne cheikhuna ñu teunk seigne touba ci bofum teunkon na mom waxon na ne seigne yalla ci bofum lay waxal ne ko ni nga def sama bind sax man kawé la sama jort kawé na jortul kudu man ja'alan khatta ya fawqa zanni wa zanni ghayri ya 'azim al-manni kon jariñ luñ xam ak luñ xamul lepp ngi ci yalla nako ci yalla bolé defal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ma sha Allah seigne abou amna solo lol day melne niñ ko waxe won rek moy lañ sentu won lu ci bare tud na ci te day melne sax mbirum seigne touba mo demé non kon dañuy tënk rek ci tout rek kon fi nga waxe moy khasaayidi serigne bambay day lu sa borom nangu bonop seigne touba mako waxal bobam qabil tali min asasin li bal shashi munabbihan fi dhaaka aamal asash bi ci dess moy waxna it barke bu khasi day am ndax bi seigne touba ne ludul alquran ak hadith mo len fete kaw lu am solo la bi ci dessit moy it jëmmi dafa waxtane lu am solo moy jëmmi khaside yi ak ki bind khaside yi seigne touba mbake mu bax bi comme nim nekke nonu donon ab way kat ci niñ koy xamé melon na ñom kaab wala ñom hassan wala busayl seigne touba mo dem ba jéggi ñoñe ci walu way ak taggu

salatu wassalam muy lu am solo lo xamne lu mata baye xel ta mom mokay waxal bopam lu ci bare bare waye lim len di jegi jegi lepp ci tag alayhi salatu wassalam ta bo sayri ñep xam nañ ko ka'b ibn zuhair ibn abi salma nga xamne baye muhadram la won xam nañ ko hasan bin sabit xam nañ ko ci tag alayhi salatu wassalam waye lim len di jegi jegi ci walu way tere wut amutu kinyam waye da ngay deg ci raaya da koy wax ka'b wa hasan wal busayr qad bara'u wa kulluhum si'ruhu nurun wa asrar kon dalen ni jox sen geud bañu am ñom ñu am solo lo xamne mata baye xel bi ci dessit moy seigne touba ci wak en tant que waykat jekk won lak bi moy wax nako niko seigne bobu waxe afa yahir lak zulm al arab bi aghzina habi wa aghzi arab wa aghzi judihi bi ghayri wadabi mu jambar jo xamne du arab moy gane wul adina ci zahir di arab waye dafa jekk lak bi gën ko jekk ñi xamne ñoko jangal moy lo xamne dafa fekk lañu momon nga xam sen propriété la mu nang ko ci ñom moy lu am solo yi bi ci dessit moy ci côté walu ruh ci gatal moy xasi day ginn nit te ko ci yoonu bax na seigne touba moko dana kitabati jikrun wa shukrun wa sadat kon moy lo xamne gennul ñaar yoy nonu motax bamuy wax lam wax moy ila tawali fi yaqudullahu asrar la ilaha illa allah kon jimmi sirru turu yalla deug man sa ko fek ci mindam musal momi bi ci dessit moy waxal nako bopam moy wabi tawali fi anir ci mafatihul bisri wabi tawali fi anir khuluba man yaltamizuna al-ilma fi kulli yaltamizuna al-ilma fi kulli zaman kon kep ko xamne da nga bëgg ak kiss wala yu mel nonu man nga ko jëlé ci man bo saxo midum señ djowam day mel day leral sa xol bi ci dessit muy ci jalimatul balaqi batay ci am nosu wala ak xamé wala ak jambar gum jambar ci walu way rek ci bayit wi señ abou wax legi wa bi kitabati ya rabbi rabbi muy ñaar yo xamna yu bokku la ta wute moy sama mbind yow sama borom ma ngi lay ñaan nga yar ci kullu mutali'an li wajhi rabbi kon dang koy jang jëmmi serigne bi jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala motax nga man ci jarignu waye kenn duko jang ngir poñitu aduna bëkk ci jarignu wala bok boko ci amé lool la nga ci am do ci amal dal waye bayit bi ci top moy gobi kalam yow bil ishara ihdi muridan yatlubu al inara kon jëmmi dafa am lo xamne diyanat wala jëmmi pas pas ya amone yep dafa am luñu daan wër moy jëmmé istinara ñen ñi dañuy wax né soufiyé yi mom lañuy wër bodiyé yi mom lañuy wër ñeneen ñi mom lañuy wër kon señ djouba day wax né sama wax wala sama junju ndax wax nako ci señ bo wax nako légui ci mawahibun nafi' dakal munir dakal bashiru lahu usi lahu ushiru bi rasanaay kon señ djouba day wax wala mu junju motax mun ko bi kalamé wo bi ishara ihdi muridan yatlubu al-inara kon kep ko xamne sa digënde sa borom da nga bëgg dara bañ fa doxati man ngay sukkandiku ci minna momi ci tekte moy limu wax ne kep ko ko saxo iblis dalay daw setan dalay daw kon kep ken du saxo ci minnum señ bi diko jang wala nga koy nafar wala nga koy yeur ba nopi setan gi la jégué am ci nak ben anecdote bo xamne ci ben xassida rek bo xamne dama dem South Africa gis fa kenn ko xamne ay mourid lañ ay toubène lañ ndaysan cheikh abdoulaye djey mo len toubal mu tuddu rachid ci pretoria era señ cheikh na xamna len bala rachid ak mama aisha ki dafa sos keur go xamne dafa tuddé xelkom difa bay ay julit lañ ay mourid lañ waye soxna ci dane mom enseignant la won da lan jangale waye dane ya rabbi bil mustafa mom lay jëfëndiko legi motax bayina jangale legi day fajj neena jëmmi xajda ya rabbil mustafa neena fajjana ci bu fajjana ci sida tan neena ma ci dafa baye jangale legi xajda ya rabbil mustafa mom lay jël neen di ci fajje lepp lo soxla neena mo lo xamne trésor la bo xamne ñun am dajuko waye xamuñu ko dañuy wax ne ñak ko xam ko ñi am ko ta xamoko ñak ko ta xam ko sax moko gën kon di gëna sante bu baaxa baax suñu bo waxtaan yu amna solo lool nasuna lool mashallah waaw mashallah bi ci dessine moy lim wax non ci fami bobu nga xamne dañu señ ci won dañu joxon jaawatu amna ko nema manam ñom ba legi seen awrat ay jor ñu leen lu jawatu bil fukhan rabbil mu'in manam kep ku jidu mom lañ lay jox kep ku bëgg fas dara mom lañ lay jox ga ki wuci kon moy lo xamne lu mata bayyi xel la ci ñari ñam yi gën ko tassare nak ndax dama nan leg daawa bi yaatu na lool ci Touba yaatu na lool ci murid yu bare waye day jar dafa am yeneen xéeti julit ñoo xamne ñoo dugg ci biir diine ci jamono seet bi ar-rum wal fursu dugg ci diin islam lak yi dañu wuté bu lak yi wuté aada yi day wuté bu aada yi wuté rek gisini day daal di wuté kon mourid yi bari na mourid yo xamna ñoo duggaat ci diine l'islam
dugg ci ay yeneen xeet yoo xam dañu dugg ci l'islam dugg ci murid gi war a xam mbindum Serigne Touba mi. Ndax mbindum Serigne Touba mi du loo xam ne kenn da ngay jóg rek xam ko, da ngay jàng xam ko. Boo ko xamee ba noppi ci ngay xam ne Serigne Touba mii ñuy waxtaanee mooy Serigne Touba mii dëgg wuute nag Serigne Touba mi nga xam ne moom la ñuy def ci folklore yooyu. Moom Serigne Touba mi ñuy waxtaan dëgg la mooy Serigne Touba mi nga xam ne salaatu sitta bi madhi sitta taatihi batta ma aatisa ila wa moom amutoon jot lu dut lu baax lu dut li nga xam ne moom la doon war mooy antal karimu anal xadim xit ba la daan jëfandikoo. kon mooy loo xam ne lu mot a bàyyi xel la. di sant bu baax sa ñëw ba waxtaan am na solo lool. xam naa dañuy jox sunu mbokk yi ku ci war a wax bu ko defee incha allah buñ paree xam naa ndax dafa guddi nag incha allah rabbi.

0: bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du khalaata dog ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lol akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu gor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba de ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ loola kok man na mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñaka mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul daray bayam dem yoonam su boba nak lolou du tektalene du am soxna bu de jigen ja du tektalene du am jëkkeer dedet kafa rek lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dëncëntel ak diiné ak jikko su ta amé ta bay dégage ay responsabilité am dañ né julit yi kafa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef mëna nek imam mëna nek chef de village mëna nek gendarme mëna nek lénen ak lénen ba ca procureur général wayé nak dé su ko bayé né ko da nga do sa bay do am jek do am jabar lool dé su ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba edday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yoon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat seenen soxna ta fek idda ja jeexul hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyona yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundup soxna ci su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idda ja jeex su ko defé seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ né bu re talaqul ba'in mom sañna takat keneen donte idé je jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamné dañ ko tak ba nopi nebbuko so démé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom luñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass rek lañu daal di yak sart nañ ci nak bu fekkenti ni yagut lool ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day mel day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xamne dañ koy neubbu moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagam neubbu gi nak day ay neubbi neubbu yu bokul su fekke neubug ci soxna ci dongo ki ñi bëgg tak mo ne dañ ma neubal sa sey ben wala ki koy maye mok soxna ci ñi maye ak séré ya ñoko neub way joggi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgg maye ño jubo kilifa gey bëgg maye ci neub ga way yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxuñu ko won ni koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amna xéré amna kilifa kon du yaqku bu fekente ne jeuker ji nak mo demandé neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mok séré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jeuker ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekke dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko degge moy sey bo xene da mel ni amutone amul lenen lu cey tege amul lenen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon bokk mi don laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji ande ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajon ne ñaar ñi dañu and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam jaalo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu jaalol jigen ju jaalol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu takko ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga takko ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñuy wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben règle bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamne dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamne dafa ëmbël bala muy señ tak day am dom ba nopi yeena bo xamne day na sax da ci dalu waat yenen juroom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbeurki dembu da koy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dané kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamné da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamnañ ni ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaar télé yo xamni ñinga jige ci malik neena la uhibbu lirajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne bëgguma goor de muy denc soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëggumako la wax waye gisumako muy lu haram kon mbokk mi don lacc ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te bëgg tak day bayyi bam amum regal mu doora tak ndax dañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo ba mu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër yi istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokum la joon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkër nuñuy def dañ né la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqd mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu dañ né ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexital ci paspasup sey paspasup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy ko koy tak nako wara tak kañi tak na don ko ñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la da dañ ne ad darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamne mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy baye ci anam nekkon nga xamne kon ñaar ñi takalo kenn ki bu fekke da am jëkkeer jëkkeeram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeer nekk kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeeram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamne dépenser na la amasu ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom keuram da koy financial ginaaw sarta ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom keur day financial ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khani yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al ansari annaha kanat تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1776 مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد mu jere ci amrat bint abdurrahman muné ko ñu wax habibata bint sahlin ci wa ansar la bokkon soxna soosu kiko yor mu ko ñu wax thabit ibn khays ibn shamash yent bi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba jëm ci jakka ja fekk soxna soosu di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fekk yoy jamono mi ngi mir moy ko seen da nga nan ko koku ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotum man di thabitu ibn qaysin manam dotum man ak sa jeuker ah bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa ne ko ah habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata ne ko yow yent bi lepp lu ma joxone day mi ngi fi man moy man na ko dello yoni bi sallallahu alayhi wasallam daani wax thabit ne ko jeelal lim la joxone thabit daali koy jeel ndaw sa daldi ñibbi ci ñoñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbolem li nga xamne joxone na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeuker ji du kuñu forcer dañoo sop ci jeuker ji bu ndaw si joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeuker ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atté kat ne jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'u len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu démé ba nga xamné mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben ndariñ muñ na muñ jëm jëm soti wut su boba man na delo wat jëkër je lam ko joxone mujarradul akhf nak suko jëlé kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tuddé fitya moy fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fidya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngayena summiko ndax buñu fatene sey mubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy qul'u moy futti moy passem summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey sey doora saña sey ak dil ci wat ci jëkkeeram joj xol'u bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jëkkeer je d'accord ja dara neeku ca su ci waye nak kagn la xol'u di am xol'u mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tokh mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xol'u islam nanguul xol'u bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna meme su xol'u won ak mom ci melokanu jikkeeram wu bon dañ ko jappé am passé nangu alal joju nga xane jikkeeram jëlon nako ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefe def xol'u lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekkentene nak xol'u amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñu baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jeuker ji li nga ci wax deug la ludul dafa am ay séré yo xamné dëkk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamne dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay attekat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw si da gis jëkkeeram lu ko neexut fasela ndaw si da mëna tuddu mëneul jëkkeeram ndax xolamako atanul xol'u la bu fekke man na nekk ndaw si bu fekke nak xol'u bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben atekat ne ko fokk nga xol'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën na ngo jël dara lolé ah bari koy may batam ni ko yentibi sallam garale won qais ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gi la nak señ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ jappané fofu moy seen dajé wu kay bi nga xam buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ku mëna fecc ku su boba loolu moy yoon ci ñoom ñu waxtané ko mo taw ni fa bhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiq Allah baynahuma suñu bëggee défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkali ko nañ passem ñi ci Allah bi di séréet limi tekkale moy tekkali ko nañ kon tekkali ko gogou ba xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so démé ci malikiya ñom sax dañu charte gërem lo borom kër bi ci nangune nanguna ma jël li tabayila
1: motax ñu né soxna ci jëkërëm kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnaam batam ta soxna sa jox ko dara day nekk mukallaf day nekk am xel day nekk jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jëkër ji ci mom lañ acc passema su fekkonté né du mag mba amutum xel kon passema du bana am motax ñu ne kon nak bala passem summi konté mëna am jëkër ji da cey d'accord bi ki dess dafa am liñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon muneko dama bëgg nga defal ma li muneko boma defal boma joxe li ma defal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkër ji du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkër ji su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg summiku ala jim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënte jëkër ak jabar ñoy def xol'u moy summikonté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja motax ñu né bu jëkër ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcé sop nañ nak ci jëkër ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënte am ak yalla bu fekkenté ni lam wax xamna ni non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamné mu nta nekkaté ak mom buy xolou moy déla war ko lam ko joxone mu bayé ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ci wayé kenn du ko ci forcé bokki mo rañu ne kon walu jigen ci passé mom nga xamné moy bayé ma sama bop tama jox la ling ma joxone la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox nonu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am lenen lu xew kon fasé lay don ta du don luñuy summi konté ta moy lan jeukeur je day def yu bon munta yor munta denc manam munta sey ak yu mel nonu kon fasé lay don mo xane do yar xol motax ñu ne kon malik yonene lu fam jigen je mëna wax nak ci jotaay bañi arté wala bañi lijeenté mbir ye du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen je lu mu wax ci jeukeram day fek am ñu ko mëna séré loolu doora mëna wey kon bokk mi don laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ca mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba mën ta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono mom itam amul rajay bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tass gogou bu fekké da war ci mom sari nga ko atel nu mi def ba mëna tass Malik ak Shafi'i ak Hanbal ñom ñep ñoo andando demne jigen amna haqq ci sak ñu bayiko ci condition yi may bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango doon soxnaam sa yu goor gi amé bu diké dañ koy fay lool lam fa lekkon ak lam fa nanon ak lañ ko dépenser lool mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar alkhana wala tumsikuhunna dirara lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgata gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkkeur asa sa jabar jalgata la jalgata moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu goor gi def tam upp juroom ben wër jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkkeur ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la ko sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñak mëna sey ak yu bare bare febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yëpp da tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp daqo nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxo na ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba'sin faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigeen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak tamay jigeen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigeen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep muné ko balna la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemeeli fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna waajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi liñ bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo ñu mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikaha ko waron jitu way question yu ci bare bare dafa far jëm ci tékkaliko gi taw waxul ci and gi assalamu alaykum
2: dina bu ma len balo ak na xani ñu ay kaddu yo xamne wax ci xatna way dafa ñu ñak kaddu ñu dañu jël ci yaara fan bi jëk ci moy ñu leen fay ci way nga xamne moy ci lepp ñu war ko sam ci suñu jir jund di ko rafetal di ko doxé na mu ko waxe yow ñu digël ñu murid yépp ñoko bok ma fatte ñu ko leral leen julli gi nga xamne dara di ñew ñu leen di julli ñun mu baña julli ñun dañ ko sañu dañ ko dul tax la ñuy wax modi ñu sëñ Touba digalul sëñ Touba tok na ci saxban tollu ci suba sa bu suba la seenu bu jot mu xam la ne man day wan war bu dem ci sa bu guru yenn wér di ñu ci ñu ñu dégg leen te sax baa ngay sa googuma ramalaana luwóoguma bu ëllëgee la seelu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo nañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sëlmi si si la suñu bañ a
3: wax itam xam ngeen ne tërbiya mën ta ñàkk nit ki faw ñu yar jëmmam faw ñu yar itam waxam suñu borom wax na ci alquran ni wattabi' sabila man anaba ilay wa li kulli qawmin hadin nit ñi ne yàlla boole na leen ak koo xam ni moo leen di jubbal doomu aadama yàlla da ko bind noo xam ni faw ñu yar ko yar jëmmam yar ruuxam fexe ba xolam set ñu génn ci mboolem jikko yu bon yi dugal ci mboolem jikko yu baax yi loolu mooy tax diggam ak yàlla mën a ratax muy jëf te yàlla kese kese tax mooy tax sellal bu mën koy jëfandikoo yar boobu yi nag du ñëpp ko man faw nit ki faw moomit ñu tërbiye ko faw mu am tërbiye googu tërbiye ruuxi boobu mën a ko man doo ko mën a def ci ñeneen loolu moo tax ñu daal dem ci sëriñ ba buñ demee bàyyee ko seen bopp mu tërbiye leen def ci ñoom génne ci ñoom mooy taxliya ak taxliya ak tajal lii taxal lii mooy jiitu mooy génne ci yow mboolem jikko yu rëy ak kañaan ak naw jëf ak ngistal xeeti jikko yu bon yooyu mu génn ko ci yow ba nga xam ne yow dootoo bàyyi xel ku may yàlla suñ tubaab bi la wax ne murit benn yitte la war a am mooy ngërëmul yàlla kese man lam yuri cheyan siwa mawlaahu yasil lahu bu génnee ci yow mboolem yi taq nag dugal ci yow mboolem li jàkk jikko yu baax yi mooy dëggu ak sellal ak bàyyi xel yàlla ak di xalaat ci kawte ci suñ borom yi ak ragal yàlla ak yi ni demee loolu bu saxee ci yow moo lay jural tëjal lii mooy sa xol leer nga mën a nag gis màgg suñ borom bi tabaraka wa taala aw man kaana mayitan lu ko suñ borom wax ci alquran fa jaalna lahu nuran yamsi bihi fi nnaas aw man kaana mayitan fa jaalna lahu nuran yam noonu la fa axyeynaahu aw man kaana mayitan fa jaalna lahu fa axyeynaahu jaalna lahu nuran yamsi bihi fi nnaas maa ngi jaxase aay bi waaye suñ borom loolu la wax mooy nit ki xolam day dee suñ borom nag bu ko dekkalee bu dekkalee xol bi da koy jox leer goo xam ne ci lay doxee ci biir nit ñi leer googu yi nag moom la yonente bi wax ne ittaqu firasata al mumin fa innahu yanduru bi nurillah loolu ak doxin woowu suñ tubaa da ko gàttal ci net li boo xam ni mi ngi ci majmua bu mag bii te sëñ bi day wax ne murid bi buy doog a dugg ci buy doog a jébbalu moog liir buy doog a judd ñoo yem ne liir buy doog a judd amul lenn lu mu mën a jëfandikoo lu may meew mi balle ci wenn ndayam meew mi balle ci wenn ndayam moom kese la mën a jëfandikoo mën ta jëfandikoo ceeb mën ta jëfandikoo yàpp mën ta jëfandikoo leneen murid bi itam noonu la demee bu jëbbaloo li ko sëriñ bi digal yoon wi ko sëriñ bi tànnal rek moo ko jariñ leneen du ko jariñ sëriñ bi dañu daa teg ne itam liir bu ndayam amee soow day feeñ ci moom teel bi itam noonu la bu fekkee sëriñ bi day sëriñ bu matub sëriñ te baax te ragal yàlla day feeñ ci teel bi sëriñ bi dañu daa teg nag ne na ngeen xam ne yéen seen ndey ku amul soow la te ku namb ci moom di nga màgg te di nga am sel te di nga am katan wax ne nag na ngeen sax ci seeni ndey ba mu feral leen bu leen feralee nag na ngeen moytoo mëkk suuf wax ne nag kuy mëkk suuf da ngay feebar te ku feebar mën ngaa faatu te boo faatoo yalla yalla bu se ci lolu neena souf ci moy aduna ak wa aduna ci dwa bokku na ci lim da ñeuk dind ci ab mourid moy genn ci mom bëgg aduna ci xol lay bof ci dwa dara wax ni aduna dama don dak dima dak dima dak bu mujj ñu ne ma taxawal bima taxawé aduna ñu wërma ci wét yépp né ku bëgg ak ci man da ngay jéggi aduna mom do ak ci man motax seigne touba ne da ci da tek ne lire bu gisé ndayam do am soxla ci keneen motax mouride bi tam serignam kexé mo wara nek yitém wayé nak lolu jottu tak dara war ma jim wara jox
4: touba mondou bi duna wërngël kep